0: ونحوز بها حسن خاتمة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، والسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. وسيدنا الجرين في نتلي وخسرين تواجي mo jarignou ci kep ko djegge man ci jarignou ci mbolam talibé te gam serigne touba yi ma len di wax nak lo ci ne lepp luma wax mo djim serigne touba alquran lay doon alors yar ma deggo ci lamu serigne touba wala ma deggo ci kuko deggé ci lamu serigne touba rek lay doon lolou nak serigne touba dafa ma sa tok di waxtaan ak mag ñi ba ma xawan naaj Serigne Mbaye Sarr ñi daal di wax ne yàlla yeewi nit ñi am nañu amagul njël kët te biir xiif na ak biir regg ne mun ñoo waxtaan te jaba bu sirése wàccee kenn faamam sarax te man dama yelwaani Serigne mi ne ko Babacar Sarr bayil samay waxtaan nga yàq sama waxtaan kaay mu dikk moom nag su ma saalije sëriñ bi ci waxit sëriñ bi da koy woo sol gi miñ ko sobam fees ne ko bu ko wan xam nga kooku moom dootu wax ba mu dikkee sëriñ bi ne ko jaaxaanal mu jaaxaan sëriñ bi tibb suuf jàng jàng ba mu yàgg mu ne ko ngaal mu ngaa mu sol ko ci gimiñ bi rokk sama ne ko demal fee bu ko wan ati digalu mu lu ko Serigne bi daal di tëmbaleeti waxtaan. Serigne bi daal di wax ne dama leen a xamal ne de dama leen a xamal ne de fekke saman jariñwut daal di weñ yu dër di daw di daw ba mu bën mbaa mu dagg ndax nga fekk ko su ngeen dee ba ca kanam saam jataay de jëlle dinaa ko dootu gaaw a mën a xam waaye ko fekkoon dong dana ko jarte mu jafe lool ci jooja jamono te jamono ji de dana def di jamono bi lënd ma lëb te kenn du xam lu koy leeral daal di wax ni dama leen a bëgg a xamal nag jataay yi ngeen di toog ëllëg ak yi ngeen di bàyyi ëllëg xana yooyu mooy lan al mu jaar setu dunia kulluhum sabatun kulluhum fa man jalasa yaltaqiyani minhum sayhani daal di wax ne adduna juróom ñaari jataay la jataay boo ca toog da nga fa jële yaar yëf yaar yëf yooyu nag ma xamal leen ko daal di ñoddi kees gi di ko bind ba noppi firil ko mbooloo mi ci wolof ana nam ko binde dane subba jataay wëlliw da mu di raasayin ak baa daal di wax ne soo toogee fi wëlliw da nga fa jële suufdu duniyaa wa barakatu daal di firi arf yooye nag raasayin googu moo di suufdu duniyaa baa bi moo di barakatu ne foofu toge ci wëlliw rek da nga fa jël yaar yoon mu daal di bind ne mu di ayun ak aadam dellu ne jataayub xaalim la foofu toge ci alim da nga fa jële xilm wal xikma nee na da nga fa jële yaar yooyu ci jataayub xaalim nee na mu daal di bind soqi mu di siintu tooy ak xëy ndëgal nee jataayib aji ñàkk la nee boo toog fi aji ñàkk da nga fa jële sukurullaahi wa xenaatu ndax aji ñàkk jooju le léeg-léeg nga jaar ciw yoon jot jëmm joo xam ne jii ma nga fa ay der def ci tiyanga ya fab ay der def ci womi di darum ni doxé soxla boko ne jak te xol ko te xalam sa xol nga ne man dexuma bala ma de yal def ma ñem deet ki day yeerem na ko neena ko ak ye boko xolé ba joge fa da nga do lolé la yalla jox da nga sant yalla moy subhanallah joje moy sin soce kaaf ga moy kenatu je modi doy lo joje talle waxane hero moy along ak ra ne jota aji womal la ne bo toge fi aji womal ne along goge erso dunya da nga ko jele xer ci sakko dunya aw raga rukhbatul mali dañ fa jëlé xër ci bëggu dërëm rek mo ngoy jëlé ci jotaay aji womal mu ne nimma jotaay bur la so taxé bur ba ne ko bur walis yalla né ne kon day faté nga yalla noon goge modi misiyani da nga faté yalla kon ñim nga masiyati lay kon moy nga yalla ku fatte yalla moy ñuko la ni ha yalla kay allah malikul mulki tuti mulkum sa top na ko nak ba ci be khair isabir ñe ne ko kay moy bur mune sim yata jigen la moy del ju toy ak nim mune shillu wal masiyati kep nga fa jël gacce ak moy mune dal la mude lat ak lam ne jotaay gune la neena la nga fay jele modi leku wala habi re ak pole re ak pole fay jele ne kon nak ñetto ñu ca jotaay ñu jekk ñi na ngeen leen top ndax yoonu ajje la yoonu ajje na la te waccu leen ko tawatu ñent jotaay ñi yoonu safaan bal wak suho ndax seigne touba bu tuddé adjé ñaar lélé bu ci tek sa war ndax bari téggine nga rek waye bu né ak suho rek nga xamné bu tuddé adjé na sa waray moy safaan bal waaw loolu lé ci kaddu borom touba yu mu denkane mbolo mi la baté ke salika légui da non ko né ko loolu lé ku ñu wax allahji alsandir ku bari alal la ma nga dëkk fu ñu wax ndakaaru cay jamonoom mboole mi libu yi boole na paral dikkoo ne fi Serigne Touba siyaare ko nuyu ko ne ko day mbakke ba ko Serigne bi laaje ne ko luy say tànk mu ne ko ma ne maa nga dëkk ca ndakaaru ndax dafa am yeen fi ma bëgg yo xamni yi astaghfirullah asaka ya ko jitu da ko ne ma nga baye ko ci nakaru do ne ni sama asaka ci yow ndax dañ ne asaka nañ ko jox ko jaamo yalla sax jaamu nak bisuma ko ci aduna de man ti jaan la way nak teewul ma xam sax jaamu rek amu ci aduna Serim ne ko tabarkal la mu ne ko mo tax muy ci lako serign ko tay serign bi ne ko def na lu bax waye nak may dama beugene nga ñew delu nakaru so demé ñi ma lay wax nga wut leen so ko xamul nga dem ci ku leen xam nga laaj ko yalla sak na juroom ñet ño xam na ño wara lek asaka so demé ci alim da na ko xamal nga jox leen lolé ndax man dama dindi asaka kuy dindi asaka do lek asaka ndax kon wara tu dindi asaka koy nangu addi do lek asaka kuy dindi asaka du lek asaka koy nangu addi du lek asaka sim nañ ko ci mom kon nak so de boko laje dess na la ko wax suko xam nga ci ko ko xam mu wax la ko suko defé ñoña nga jox leen ko kon batay am nga yoolu man nga ko Allah jaal fa ndir joge ne fi serign bi dem na Dakar nako serign bi diktelen def nako del seti ci serign bi andi ñenti témèr té bobu ñenti témèr jafana lol ndax bo benu deureum wad na ko ne ndax bo metur karkal ñenti copper la ci waja nak ñenti témèr ngor do bobu jafena mu dikati serign bi ne ko lak ma waxan day def na ko nako mu ne ko loy say tankati mu ne ko dama bëgg yeen té yoyé yow rek la defena ya ko man mu ne ko suma ko xamé té mu yalla daganal day dana ko def bu dé waxe dana ko wax té mu lu dagan té yalla sant na ko mu ne ko li ma lexé defena du aram mu ne ko waxal ma dégg mu ne ko

0: ak yonent bi mu mëna ko ak dalel mëna ko ak lan mëna ko damay jaay ak jëndu té bëgg mo barkel mëna ko ak lan mëna ko dama bëgg guddu fan lool ndax mëna jëf lo xamné li dana ko mëna jërëño yowmal xiyamati mëna ko ak lan mëna ko dama ragal dé lool bëgg suma dé rek day tabé aljana ban jaar fenn astaghfirullah daga ko né dama bëgg guddu fan lool ndax dama bëgg liggéey fi loo xam ne dana ma jëriñ yow man xiyaam bàyyi nga bëgg mbàgg sëriñ mi ne ko li nga bëgg day lu jafe la mboolem li nga bëggee dara di cee yombul waaye nag des ne tegtal yoonoo xëy boo ko jaaree te wàcculoo ko danga am la nga bëggal ana muy lan doom jooju nga bëgg dangay dem ci jigéen joo xëy bëgg na la nga bëgg ko ay bokkam bëgg la nga am loo ca def te la nga ci def lew fa yàlla muy asaka su ko defee day boo ci amee doom sunu borom dana ko sàmm ba mu def la nga bëgg alsaan tontu ko ne ko man day mbàkke loolu mën naa ko baax a baax sëriñ mi ne ko defal ndànk bul gaawtu de néew ma soo ko defee am doom man loolu waxuma ko ndax doom yàlla koy dogal dama ne bu ci yàlla dogalee doom laa wax moom miy dogal ba nga gis doom ju góor joojee nga xam ne yàlla ko ci dogal moom dana la ko sàmmal faw moom mën laa wóor boo xëyee da ngay jaay ak jënd te bëgg mu barkeel na nga jaay lu bindeef ya bëgg te nga yombal njëgg kon day loo jaay barke dana ca nekk ndax jafelu njëg day wala te alal ba mu jafe nga di ko jaay ci sukuraat lay nekk moom sa sukuraat dana metti lool ndax dangaa amul yéen mën ci bindeef yi soo xëyee da ngaa bëgg a gudd fan na nga wattu yaar feccik ak bokk ak dog wor ma ndax yàlla tëkku na ko laa tan xas lay meen ba te tawt kii di xax yàlla ko wax ci alxuraan ndax loolu day mën naa gàttalu fan soo xëyee da ngaa bëgg boo dee rek wuti àjjana bañ a jaar sawara na nga seet la yàlla digle nga nekk ca faw ba faatu boo ko xamul nag nga dem di ko xamu xamal la ko nga seet la yàlla tere nga bañ faa jaar faw ba faatu boo ko xamul nga dem di ko xamu xamal la ko yii ma la wax day soo defee nii ma la wax day da nga am li nga bëgg yow wasalaamualeykum wa rahmatullah
1: sëñ bi rek xam nga ñu sëñ yoon wële weesu dañu fay tàmbale woon suñ baaxee bunt bu am solo boo xam ne bii moom wërtu wër mooy bépp talib bi bu ko dégg ah di nga xam ni ngay xam ni nga fasiyéene doxee daal dana am lu mu soppi sa doxin dana am lu mu la yokkit muy waxante bi nga xam ne iblis waxante woon na ko sëñ mag bi fii ni muy tëkkoo talib yi dina bu ne sëñ boo rëccee sa ginnaaw talib yi duñu rëcc ñu bëggoon daal nga baaxee ñu loolu
2: déedéet loolu def ñu ko ci woon loolu moom am solo la sëñ bi
0: waaw sëriñ bi it waxaat na leneen bi nga xëyee ne mi ngi bëgg a dem te kenn foogu ko dikk na fi xëy googu tiim néeg Cheikh Rafal bi sëriñ Touba demee toog fa buntu ba

yalla discuté wul ak yonentam yi pour laaj len xalat discuté wul ak jinne yi pour laaj len xalat malaaka mi la doon discuté parce que lan ñoy ñiko gëna approcher moy ñiko gëna djégé moy ñiko gëna djégé wais qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa qalu atajalu fiha man yusdu fiha wa yasu dima wa nahnu nusabbihu bi amdika wa nuqaddisu lak qala inni ahlu malat alam nanga baqara sun borom neena dama xey rek wote conseil des ministres ak samay malaika wais qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa sun borom yeen yeen samay conseiller dafa am ben jamm buma bëgg bind buñuy wax nit mom la bëgg nomé moko bëgg fal mu melni malaaka yi buñ doon premier ministre dañu melni ku bëgg def contour signé ñu ni waaw yalla nit nga wax de nit nga bëgg wacc fi ci kaw so mu nekk ce représentant nit ak yow yalla ni nga xamé nit wais khala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa dama bëgg nomé ben way buñ wax nit mu représenter ma ci kaw so malaaka yi tontu ko walu atajalu fiha man yusdu fiha wa yasu dima ah yow yalla da nga bëgg nomé ko xamni rebel yow yalla ki nga bëgg nomé comme premier ministre pour mu remplacer la pour mu wootu la ci kaw suuf yow yalla ki nga bëgg nomé ko kana koku de ñun malaaka yi xam nañ ci mom ak mëna yaq ku mëna yaq la ku meuna yak la ki nga bëgg nomé pour mu nek ce représentant ci kaw souf nek ce premier ministre ci kaw souf ndaw ku meuna yak wala rombé di dem da nga yaakar ni ku sel la ku mandu la ku djub la mune waye loko ding mu def ko ci ay compte bankam bi ki day mom ki dal yufsidu fiha loko dox mu yaq li nga bëgg na ma premier ministre ku mëna fayantola ku ko xori mo gajj la man yusidu fiha waye yimu ci wayasfiku dima nit ñi doon dé ba jeex te mom muy satisfaire banexam yonam bu nit ñi doon dé ba jeex té banni xam di satisfaire wu yonam neeku ci mom lijeenti wu ko wa yasu dima ki nga bëgg nomé mu nekk sa premier ministre remplacer la ci kaw suuf wa yasu dima tour katu dérat la bakkan yu dé déranger wu ko nit ñu dé déranger wu ko yasu dima mom nga bëgg nomé ci kaw suuf waaw te ñun yalla ñun malaaka yi yow yalla wa nahnu nusabbihu amdika wa nuqaddisu lak fofu nga bëgg kula fa représenter ñun mën nañ la fa représenter tax ñun dañoo sel diñu jup diñu mandu yamu ñu jël ñun fu ñu toll sa mission lañ nekk yow rek lañuy bak wa nusabbihu bi amdik wa yamu ja wa nuqaddisu lak ñun yow lañ yaakar ni yow rek ya fi ne kenen niw nangu nañ ñilif bi ñu ñuy lif wa nuqaddisu lak nangu nañ ñilif bi ñuy lif dañ ko nangu ñun yalla ñun malaaka yi nangu nañ lolu wa ñun ñi nga xamne dañuy selal te nangu nañ sa kilif teef nangu nañ sa autorité ci ñun wa yalla lu tax nga bëgg ñu fay jëlé yobu fi ko xamni nanguul sa autorité loko sant bu lank ba nga tudde ko sa xalé ni
mom ak jinné ñaari way nit ji bop yi ñaari way digeur bop yi ñoñu nga ñu bëgg remplacer amna bu yalla don ko ni yey mu nga yalla baal da nga nan malaaka yey nañ ko yalla bu don ko ñu yey da nga nan malaaka yey nañ ko wa yalla du ko ñu yey motax mu leen inni a'lamu ma la ta'lamun ah attention nak wa do di ngeen di wax xamna ci mom lu ngeen xamul nak li ngeen wax lepp d'accord ñom am nañ fitam tour deret ak nan ndox lañ yemaade yaq tal alali jambur ak nanum ndox lañ yemaale lolu xamna ko ci ñom waye xamna ci ñom leneen lo xamni yeen xamul leen ko ci ñu ko lolu lu mu doon inni ahlam ma la ta'lamun muni len yeen malaaka yi da ngay na généraliser da ngay na généraliser ni ni may yabal ci kaw suuf pour ñu représenter ma ay tour côté deret lañ ay révolutionnaire lañu ay rebelle lañu waye attention amna ca ñom ño xamni amna ca ñom ño xamni ci seen biir ay benn ak benn yo xamni yeen malaaka yi ño leen gëna ragal yalla dakk leena jaamu seen borom gën leena jup yeen malaaka yi amna ca ñom ño xamni te deug deug xam nañ lu ngeen xamut man nañ lu ngeen mënut ndax man yalla dama bëgg suuf muy la terre bima ko bindé ba nopi bëgguma mu nekk lo xamni da fay feuyit te pour suuf baña feuyit faw jam bobu ñuy wax doom adama muy nit mom rek moma représenter fofa mo fa mëna représenter parce que lutax mom day soxla lek day soxla nan day soxla lu mu sol yeen soxla wulen lek soxla wulen nan kon bu boba du ngeen bay te dama bëgg ñuy bay suuf ci di dundu bu boba di ngeen soxla wo lu ngeen sol du ngeen rabbi sir te dama bëgg ñi rab ay sir bu boba gantax gi du ngeen ko mëna jariño ndax yeen soxla wulen sol yere bu boba nak ñom ñi nga xamni ñoo fi wootu bu ñëwé dañuy nekk ño xamni danañu bay xamnañ ñi lakke muru xamnañ ñi rabbi yere xamnañ kon nak inni ahlu ma la ta'lamun xamna ci ñom lo xamni yeen malaaka yi xamu leen sama jam bo mu ma bëgg def premier ministre mu remplacer ma ci kaw suuf ngeen bëgg def contre seigneur bu leen contre seigneur parce que man xamna ci mom lu ngeen xamut inni ahlu ma la ta'lamun dama lepp lu malaaka waxon rek doom adama def nako ci kaw suuf doom adama ngi tour deret moromum de doom adama am tour dereti moromum doom adama ngi yaq alali moromum doom adama ngi kon li malaaka waxon ni doom adama dana ko def ci kaw suuf lepp doom adama def nako ci kaw suuf waye nak yalla neena ko amna ca ñom ño xamni nak na ci benn minorité bo xamni wax deug yalla yuma leen xam seen aq nak ba bañ leena bind d'accord ay minorité lañu ci mbolo bi bo gisé alcorane ba alcorane diax fu yalla tuddé majorité rek lam tay tek dara doxu ci su bofu ma len bu ngeen dé safara ngeen dim rek la tay tek danaka légui nak minorité mom fu len yalla tuddé rek da len di tag mune ko nak amna ben minorité bo xamni ci bir ñoo ñu ngeen wax ni dañ fay tour deret dañ fay ray nit dañ fay yaq alali jambour amna ci ben minorité bo xamni ñoom bokku ñu ci te ñoo ñu duma len xal seen ak ñoña duma len xam seen ak kon dana bindu nit koku ngir minorité bobu nga xamni ñom buñ fa nekké danañ ma jaamu ni ngeen may jaamu yeen malaaka yi danañ ma selal ni ngeen may selal yeen malaaka yi danañ ma fonk ni ngeen may fonk yeen malaaka yi te bu boba ñoo leen di ëpp mérite ndax yeen defaluma leen banex te ñom dama leen defal banex ñu wan gannaaw seen banex nak ba melni malaaka kon ñoo leen ëpp mérite wa nahnu nusabbibu amdika wa nuqaddisu lak qala inna ahlu ma la ta'lamun kon ayal qur'an bobu ci suratu baqara wanani malaaka amna malaaka lu amla donte yow manoko gis malaaka lu amla
ñu delo ci hadith yaronte bi ali salatu wassalam ni taktalane malaaka amna ngi mbindef ali salatu wassalam neena inna baytal mahmur yadkhuluhu kull yawmin zaruna alf malak suma la yahrudun ila yawmi qiyam lalla wassalam neena sun borom amna neegam buñu tudde baytul mahmur ma nga fa soop sunu borom ci asmani juroom yaar mom baytul mahmur sallallahu alayhi wasallam neena baytul mahmur dafa melni kaaba gi baytullahi haram muni baytul mahmur boore bis bu nek juroom ñaar fukki jinni malaayika dañu ñew tawaf ko wër ko ni ñi wëré kaaba ga delu ci dootu ñi del ci bayu ma xiyam bis bu nek yalla bari malaaka malaaka lu bari bari la mas na ma gis defa na fi señ Touba bindi mako faté wu señ Touba bindi ni bu yalla yabalon malaayika yi mu am yépp ñeneen dem leen nit ma suuf neena malaaka yi men malaaka mu nek ñew jël wenn fepp suuf dana jeex te dana am malaaka yi amut mané ko ndaw bari ndaw bari suuf dana jeex te dana am malaaka yu amut mané ko ndaw bari mom la yaron sallallahu alaihi wasallam di misal fi muni sun borom amna neegam bo xamni baytul mahmur la tuddu baytul mahmur bis bu nek juroom ñaar fukki jinni malaayika dana ñew tawaf ko wër ko kaaba daldi siar ko delu tuddu fu jël ci wat ba yowmal qiyam nga xamni lolu bis bu nek la bis bu nek la bis bu nek la dana ko misal ci baytul mahmur ulama wa tasawuf biñi wax ci mbirum al ard al muqaddas al ard al muqaddas kharij al mawdu'a kharij al mawdu'a waye nak ngeen bal mako al ard al muqaddas moy lan yalla dafa am ay birebam ci kaw su yo xamni dalena selal dalena selal ku dox ba taxaw fo yalla jegg la say bakkar kun fasul da ngay aji gem yalla sun borom musul ci safara al ard al muqaddas ni doom adama amé al insan al muqaddas moy nit ko xamni yalla da ko selala selal ba ko ko top taxé ku ko bëgg taxé ku ko liggéeyal taxé ku ko jox adiya taxé nonu mu amé ci doom adama yi non la amé ci parti soufi non la amé ci parti soufi al ard al muqaddas al ard al muqaddas ulama wa tasawuf dañu ni baytul ma'mur juroom ñaari soror la juroom ñaari soror soror bu nek amna tak ndeeram beureup bu mu tim ci kaw suuf beureup bobé tak ndeer bobé tim ci kaw suuf beureup bobé mom lañuy tuddé al ardul muqaddas al ardul muqaddas yi lim ci ay beureup ñu ni soror ba ci gëna guddu tak ndeeram bu sanné tak ndeeram mo tim baytul haram kaaba ga makkah al mukarram sorolum ñaarel ba bu sanne ab tak ndeeram nga tim madinatul munawwara fa rasulullah sallallahu alaihi wasallam tud sorolum ñettel ba bu sanne ab tak ndeeram nga tim fañi tudde al quds sayyidi salam al quds naka nonu ñu ni waxna ban makka madis munawara al quds ñett ngok al quds ñentelu tak ndeer ba ñu ni bu mu sanne ab tak ndeeram ma nga tim fañi tudde turisina turisina moy bëreb bi yalla doon waxante yonte yalla musa alayhi salatu wassalam jang ngeen ci alquran wa tini wa saytu wa turi sinin wa hadha al balad al amin qad khalaqna al insana fi ahsani taqwim ila akhirih dum sun borom neena tabaaraku ta'ala bereb bobu fa la dul waxante ak yent yalla musa muy turi sin di ñentelu soror ni giromelu soror bi nak ma nga tim bereb buñu wax Touba bëre buñ wax Touba
ñin ñu am rafet njort ci ni Touba ak Seigne Touba gi la Touba ak Seigne Touba gi la ñi juroomi soral yoyu ci Baytul Maamour soral bu nek amna benn pak ci pakki suuf yi fum sanni ab tak ndéram ñi bu fa doom adama dekkul won sax malaaka ye dañ fay tok diko wattu di sam birem ba di ar birem ba ndax lutax alal yalla fa ne alal yalla fa ne gis nga bank yi nga xamne ci la alal nit yi nek bank bu nek amna ay garde corps yu fa taxaw ay gardien alal yalla fa ne rawatina nak birem yoy ñu defaat fa nak ko xamni al insanul muqaddas nak niki yonent bi niki Seigne Touba fofu moy al baytul mahmur kon yonent neena ci saxal ni malaaka amna yonent neena ali sallallahu alaihi wasallam sun borom amna beurep bu ñu tuddé baytul mahmur bis bu nek juroom ñaar fukki jinni malaayika dana ñu ñew wër beurep ba delu te duñu jël ci waat ba kéro bis peñ ci ba kéro bis peñ ci ba bokk na ci ayal qur'an yi tektale ne malaaka amna te mukallaf mu nek war nga ko gëm yonte mëno ko gis moy na jigen ju baax ju tedd bi ñu wax sayyidatuna maryam alayha salam yalla yabal na malaaka mu ñew diko informer won ko niko yow ku sel nga ku baax nga ku mag nga ku yalla labal nga ya gën ci sa jigéeni jamono yow ya ci gën malaaka mo ñew informer ko lolu ni nga xamé ni malaaka day ñew di wax yu yonnant ali sallatu wassalam wax yu yonnant lañ koy def waye ni malaaka di ñewé di wax yu yonnant non lay ñewé di informer wali wu yalla yi mo xam wali wu yalla wu goor la mo xam wali wu yalla wu jigéen la malaaka day ñew di wax ak mom diko informer mom lañ alquran di misal li wa isqalatil malaikatu ya maryam inna la astafaki wa taharaki wa astafaki ala nisa'il alamin mo nga ali imran yow ndaw si yow soxna si ñi wax sayyidatuna maryam ñin bal yow soxna si ñi wax sayyidatu maryama ñoo ngi lay informer ni yalla ci bopam mo la tan selal la labal la tan la nga gën ci sa jigéeni jamono ñi nga xamé ni maryama bu so mo gën ci jigéeni jamono naka non maryama way jur yam ci yalla isa yalla yebal malaika ñu ñew diko informer xamal ko niko sa borom neena sa jigéeni jamono ya ci gën sa jigéeni jamono ñi nga jamonante ya leen gën jigéeni jamono sa jigéeni jamono ya ci gën ay malaaka ñu ñew informer ko ay malaika ñu ñu informer ko non la amé ba légui nak malaaka yi ba légui non la ñuy ñew di informer nit ki nit yalla yi rawatina wali yi dañuy safonté malaaka yi di leen informer ben malaaka xamal leen yalla may na la nangam ak nangam yalla may na la daraja sangam ak nangam wa ila nga jëm ci danser malaaka ñew informer la wala nga nek fo xamni danse gi jëm ci yow te man na jël sa bakkat wala nar na la indil alkamé yalla yebal malaaka mu ñu sooy la man nga baña xam sax nak malaaka la wala du malaaka waye fekk malaaka la nak wa fekk malaaka la man nga dem sax bu bëgg lapp ci ndox mu ñu labanti la ñu labanti ndax lan xaritu yalla nga inna waliya la wallahi nasal alkitab wa yatawalla salihin wali mom buñ la né di wali la rek moy di xaritu yalla la da bo demé ba gëm ni ki wali la rek xamal ni xaritu sun borom ngo tabarak wa taala nono lañuy ñëwé ñom malaaka yi waxtu wo xamé ni xaritu yalla amna combat amna combat ñu ñewal tiyel ko ci mikayam ñom malaaka yi
sa bu xarit yalla amé combat rek ñu ñew téyel ko ci mikaël gis nga ni mbeuri di téyel seen moro mbeuri ci mikaël non la malaaka yi di téyel ci mikaël xaritu yalla tabaaraku ta'ala walli yalla gis ngeen yow ma xiyam ak yow ma badrin gis ngeen ko malaaka yi ñew téyel leen seen ci mikaël yanan sallallahu alaihi wasallam jité leen yanan sallallahu alaihi wasallam jité leen mom lañu alquran di misal ni balla in tasbiru wa tattaqu wa yatukum min fawrihim hadha yumdikum rabbukum bi 5000 min al malaika musawwamin yalla neena sama walli sama xari sama yanan sama soppe sa bu amé combat té man yalla ma tax combat bo xani da ko jël té man yalla ma tax muni mu jital muñ taxtal ci ragal yalla ñena xam nga limay def dama koy am waye ben délégation wu malaika wa ya'tukum min fawrihim ci lu gaaw sax nak lu gaaw gaaw muni kérok badar bi sallallahu alayhi wasallam jele combat jakar lok noni yalla yi e moy ñi bëgg daane l'islam neena kérok man yalla am waye na juroomi jinni malaika fuñ jëm mune xana xett li jëm ci yalla muhammad ak ñem andal mune te malaaka yoy nak musawwamin ay boromi garat lañ ko ci gis rek xamni ki borom garat la musawwamin ay boromi garat lañ xam ngeen ni leg leg eta tollu fo xamni ci combat wonkel yey dem amna fo xamni wa bip lañuy yabal bip rek fa man dara bip mom buñu agare diko lijeent motax musawwamin minal malaikati musawwamin bi 5000 minal malaikati musawwamin yo xani ay boromi garat lañ ngay gis seen garat yi capitaine fi commandant fi ilahi man ni terele sen yarash bobu malaka yi tamit non la musawwamin yene ngi fatali ko kero tundu jawal yalla yabal ni malaika de la tax gaay gis seigne touba rek xawa yak seigne touba ay malaka lañ gis malaka ñew ay malaka la ay malaka la bu ngeen jange tarikh te cheikh mohammed lamdou adagani net liko gis ngeen ko ci gabon bu nekké gabon bañ ko bëggé dëngé bëgg ko xissé ba tax ñu duggal ko ci ben bas bo xamni ci lañ nekk ñom soldats di def lu leen neex ñi naana ngi naan ñi tuxa ngi tux ñi def lu bon ngi def lu bon bu nepp duggal seigne touba ci seen biir bañ xeye suba ci luñu jëkka yam niranul malaika ñu jidi ahlu badar ñu tital leen ñu dal di daw waliyu yalla yi non la mel waliyu yalla waxtu wo xamanteni yegg na fo xamni laaj na suñu borom indil ko ndimbalam suñu borom dana am waye ay malaika yo xamni ñoy ñew japp ci combat bi comme niko xalé yi waxe japp ci combat bi waaw ñoy ñew japp ci combat bi dal la in tasbiru wa tattaqu wa ya'tukum min fawrihim rak min fawrihim hasa ci lu gaaw sax gaaw woyum dikum bu laaje renfort man yalla may indi renfort lolu moy woyum dikum bu laaje renfort rek man yalla may indi renfort kon awlu ma yajibu alal mukallafi tasihu imanihi ngel benu li jëk war ci mukallaf moy mu yeren ngëmum liñ wara gëm yépp mu gëm ko bañ cey duté.
dañ ci am lenn lu muy dengi dengi wala lu muy sikki sakka lu muy sikki sakka malaika yoyu amna lu ñuy tuddé tafsil wala ñu téré fiqi ñu koy jang tafsil moy malaka da ci am yo xamni ginnaw bo leen gëñu ba nopi da nga wara xam seeni tu xamni malaki mi moy diw malaki mi moy diw malaki mi moy diw loolu la ñu tuddé tafsil ñu xamni lolu wajib la da am malaka yo xamni julit bi da wara xam seeni tour yoy nak bari wuñ fukk nañ fukki malaka amna fukki malaka yo xamni julit bi da wara xam seeni tour yeneen ñi def nak bari nañ bari way bo xani kenn mën leen xam gëmal ni malaka amna rek gëmal ni ay malaka lañ rek waye xam ci yitul mom kenn teggulako amna fukk yo xamni nak war nga leena xam mom seeni tour fukk yoy bokk na ca bëkk neegu sun borom bi tabaaraku ta'ala ki nga xamni mom la yalla doxale digëm ak jaamam ni muy sayyidina jibril alayhi salatu wassalam julub bu nek war nga xam turu malaaka muñ wax jibril alayhi salam danaka mo gëna ci malaaka yi nak ni bare bare mom dong lañ xam sax ni bare jibril rek lañ xam naka nonu war nga xam malaaka mu ñi wax asrafil jibril asrafil war nga xam malaaki mu ñi wax malik war nga xam malaaka mu ñi wax ridwan war nga xam turu malaaka mu ñi wax Asra'il war nga xam turu malaaka mu ñuy wax raqib war nga xam turu malaaka mu ñuy wax atid war nga xam ku ñuy wax munkar war xam malaaka mu ñuy wax nakil ñari malaaka yi mom yal nañu yalla mu xef ñom xam ni rek doyna sax yalla buñu leen gis ba faaw yalla buñu leen gis munkir ak nakil yalla buñu leen gis waye war nga xam seeni tour ni nga wara xamé gendarmerie police sapeur pompier dina ni seen tour yi wuté té ko ci nga xam ko lutax parce que amna ben intérêt bu nek ci digg ak ñom wo jaxlé won ñom ngay wo donte seenu ay rek yalla na ci yalla musulé seenu ay yalla na ci yalla musulé munkir ak nakir na buma juut lolu moy fukk malaaka yi jibril asrafil malik ridwan asrail raqib atid munkir nakir na djoom ñent la lim de te fukk la fukki malaaka la waaw fukki malaaika la jibril mikail asrafil malik ridwan israil raqib atid munkar nakir mu ngok fukki yango fukki malaaka yoy malaaka mu nek amna fonction bu ko yalla deng ni nga xamni tak der yi ci adina bi tak der bu nek amna fonction buñ la denk ni ñoy wa gendarmerie amna fonction buñ wara dox ni ñoy police ni ñoy soldat yi ni ñoy sapeur ni ñoy ñoñi malaka yi tamit malaka mu nek ci fukki malaka yi yalla daf leena denk ay fonction buñ tambalé ci bëkk neegum yalla moy jibril alayhi salam fonction moy lan moy bëkk neegum suñu borom mom lolo di liggéeyam mom la yalla doxale digam ak jamm bu yalla di yoni ci yonentami dimbi la yoni alayhi salatu wassalam
lele bu yalla di informer xaritam mi ben ci waliyu yalla yi jibril moy ñew alayhi salatu wassalam moy bëpp neegu suñu borom bi tabaaraku ta'ala jibril alayhi salatu wassalam ñeñu malaaka mi wax mikail moy yore fonction wu ndox mi moy yore fonction ndox mi malaka mom nga xani mom lay wax israël nga xani mo yore fonction ndox mi diko doxal naka nonit bo jalle ci ñettelu malaika nga xamé ni julit bu ne warna gëm ni yalla amna malaika moy malaka muñu wax israfil israfil moy malaka mi nga xamni mom la yalla denk mbirum wal buftu bi moy tremblement de terre wala nga ni effacer adina bi bu ñege ci wara effacer adina bi malaka mi ñu wax israfil moy effacer adina bi amna menen malaka mo xamni fonction moy lan moy ko deg ñu ni ma nga baqiy rek moko fa yobbu mom yalla na yexa ñew ci ñun ak ci nit ñepp rek yalla na yexa ñew rek mom num tuddu asrail asrail ko deg radio dakar ni denc nañ ko bir ci gudi baqiy asrail mi moko fa yobbu asrail yalla na yexa ñew yalla na yexa ñu yalla nañ ko yexa gis lol asrail bo deg ay bokam ni ay ca guddina mba ay ca najna momade moma moma fonction bobu lako yalla denk nako fonction bu metti te nakari fonction bu metti te nakari de di lu meunta ñak te metti lol te nakari lol te sof lol nak nama yalla baal Yalla ban. Koku moy Israil. Amna malaka muñu wax raqib. Mon fonction moy bi ngi tolok sa lotu nday jor côté droite bi. Luy ligéyam moy lo def ci lu bax, mba nga wax ko ci lu bax, mu enregistrer ko ci ay document. Raqib. Lo wax ci lu bax ba nga def ko ci lu bax mom enregistrer dako ci ay document raqib amna malaka muñu wax atit mom mo la fété côté gauche mom say ñaaw ñaaw ak say bon bon rek lay bind lo def ci safan ba nga wax ko ci safan ma yalfusu min qawlin ila ladihi raqibun atibun alquran la ñom ñaar lolu moy seen mission ñom ki lo def ci lu bax lolu rek lay bind wala ma wutass wu ñu nitu yalla yi dañu fara dox ni raqib nak moy kilifa atit waxtu xamé ni ab jam def na lu safan mom da koy daldi bëgg ay séri fa saasa waye bu ko defé raqib moy daldi tiyé ci khalifa gi diko dit dit ëpp na def mu ñëw ko tuti ba xam dana ko tuub wala dit bu gawa bind may ko tuti may ko batma ba xam ndax dana ko tuub wala dit mo tax ñi bëgg jam bi sa bu rëccilé ba def naka sunu nona na dal di gaw tuub bala ko xati di bind waaw bala koy bind ndax amna malaka yu wax raqib ma nga lay defal intervention pour mu bañ ko gaw bind ndax nga mën ko tuub fa saasa ndax nga mën ko tuub ñaar ñooñu loolu moy seen mission ñoy ñi nga xamne ñoy katib bi ne yi ñoy secrétaire yi bindu say wax ak say jëf ci lu baax mbaalu ñaaw mbaalu ñaaw malaka mi wax munkar ak nakir ñom ban mission lañ am ñoñu la yalla yenk mission li ñuy waxtane tay moy bu nit ki faato ñolay fekk ci sa bammel laaj la say ngëm ngëm ana lan nga gëmon ñaari malaka yoy lolu moy seen mission ñom lan nga gëmon
gëmon nga yalla noko gëmé won gëmon nga ay malaika noko gëmé won gëmon nga ay yanantam noko gëmé won gëmon nga ay téréem noko gëmé won question yi mom lañ lay laaj ci ñom ñun lool rek moy seen liggéey ñom lool moy seen liggéey li nga xamé ni suñu adina bi bu dara xewé amna ay takk dar yu ñi yabal yo xam ni ñoy def enquête bi wala ay député mën ci rek nakir lolu moy seen mission bu ñëw luñ lay jëk laaj man rabbu ko ko defon kilifa bi nga nekk adina kuy sa kilifa man rabbu ko ko xani bu ne defal nga def bu ne bal nga ba kan la won ngani allah jalla jalaluhu khalaqana wa maulana ñu tegaat ci benen laaj man na biyu ko man na biyu ko ko doonon sa yonent bi nga xamne mom la am waye ci yow ben yonent la ngani ah xana mustafa mi tedd ci madina fi munawara mu noté ñu noppé ci laaj bobu ñu andi benen laaj ma kitabu ko wa ban téré mo doon su téré ci téré yi ndax téré yi dañu bari nga ni ah xana waxi sun borom gi alquranul karim mu teddi mi nga xamni amna fukki doom yu ko mokal alquranul karim mi nga xamni def na ci sama alal batay man lolu moy sa téré alquranul karim mi nga xamni tourna ci sa nak batay moy sa téré gis nga bo len tonton ñetti laaj yi yenen laaj ci dess duñ ca ag dañ ko effacer dañ nan ki jëlatu laaj dara ki mom taxena ba nopp duñ ko bayyi te dem ki taxena ba nopp yalla nañ ci yalla boole yalla nañ ci yalla boole man rabbu ko kula bindon andi fi ko daan jaam bu doonon sa kilifa allahu jalla jalaluhu khalaqana maulana man nabiyyu ko mustafa ali salatu wassalam inda madinatul munawwara ma kitabuka alquranul karim kalamullah subhanallah subhanallah allahu akbar dañuy lem seeni dossier tontu li bu dalé rek dañuy lem seeni dossier amatu luñ lay laaj amatu luñ lay laaj waye gis nga bo tontu wul ñatt question yi leneen li ci def lepp dañ ko liggeul li ci def lepp ay bu noppé ci yow qaliyasu billah yeye tarikh da ñu net li ni sayyidina umar radiyallahu ta'ala amna benn bis mu tok yenen te bi sallallahu alayhi wasallam di waxtane mbirum ñaari malaaka yi di munkir ak nakir di waxtane ti su bammel ak ñim bëndeme ak munkir ak nakir bu ñu dikkele te tontu woleen la nga leen wara tontu fitna jin lay tek mu diko net li ba lenn ci sahaba yi tekkali ko ak seen sago waye mu bëgg leena dalal tax mu dal di delu ci wat dadi feug Omar ni ko ya Omar mu ne ko la bay ko ya Rasulullah mu ne ko sama ñaari gaay yi bis buñ la fekke ci sa bammel moy def ak ñoom Sayyidna Omar ne ko yow ci Yalla yeen dama lay laaj ndax sa ñaari gaay yi wala bok ñaari gaay yi di muñ ci rek nakki bis buñ may dikkel ci bammel ndax ni ma mel ci adina bu kéroge non lay mel ci Allah sax ni ko waaw bu kéroge Yalla dina la may nga mel ni nga mel ci adina ci aw fit ci njambar ci doole ci katam yalla dina la ko may muné ko kon na sa xol sedd ba boba Omar def ko kon yow na sa xol sedd rek ba boba lol la sayyidna Omar tontu yaronte bi sallallahu alaihi wasallam Abdullah ibn Omar net leena neena sunu baye faato ba am abdir dama wo ahlu bayti rasul ni len dama beug nu duggu khalwa laaj yalla num def ak Omar yalla lañuy laaj mo won Omar ñu laaj Omar num def ak yalla yi nga xamé ni dugg nañ xalwa yalla won len Omar Abdullah neena mané ko waw yow bay no def ak so borom ñu hi bur bu bari yermandi bur bu bari yermandi bu tabe waye mum dey
laaj nana laajal ba fi nekk ni ma ngi ni taxaw ci buntu kambok safara xuma ndax ndey joray fekk ci am xuma chamo ni fekk ndey jor muniko waw munkir ak nakir nak mom no def ak ñom muniko he munkir ak nakir bañ ma dikele ni ma man rabbuka man rabbi situ jall ñi ne ma man nabi yuka man muhammad ibn abdullah ñi ne ma kitabuka man alquran alkarim mi xolante ba yag kenn ki morom gi nañ dem man len deb bu len dem kat tay len yeen ngeen wax na kuy seen yalla kuy seen yonent lu doonon seen téré neena kenn ki re morom gi ni ki omar ibn khattab la bayiko fi te dem wa nañ ko fi bayi te dem nañ ko fi bayi te dem ki omar ibn khattab la nañ ko fi bayi te dem jamono cheikh ahmed bamba radiyallahu ta'ala anhu amna kenn ko xamni ci talibey serigne touba yi dafa bind lettre serigne touba diko won jaxle buma am ak tit mo am ci bisu bu duggé ci bammel munkir ak nakir la toy bammel dal jaxal ko bam bin Serigne Touba letter ñu bako cheikh modou bamba di tontu daniko na sa xol sedd ndax ñaari malaakai la toy bammel muy munkir ak nakir xam nañ sa serigne doylo nañ sa serigne walis mi di la lacc bammel ha lol day yalla nañ ko yalla tawfiixale amen ki yalla tawfiixale bis buñ duggé ci bammel yalla na yalla tawfiixale ñu malaaka yi xamni ñun Serigne Touba suñu serigne ma duñ leen gis duñ leen dégg yalla buñu leen gis yalla buñu leen gis dal nañu Serigne Touba tontu walis ñun ki rek nakki kon malaaka yoy mom da nga wara xam seeni tour muy fukk yoy ma lim nga wara xam seeni tour amna yeneeni malaaka nak yo xamni amnañ ay fonction ci nguru yalla gi waye ken obligé wu la nga xam seeni tour nak ñu obligé wu nekk amna ci malaaka yo xamni ñom la yalla wakil ñu ñanu aras aras nak buñ ko doon misal ci lo mëna dégg ni ci sahir moy photo yi suñu borom bi tabaaraku ta'ala yalla nak amul photo yi waye misal dal bi la ko re misal lolu moy aras al kursiyu limuy tek ci arab moy ak photo yi biñuy tok kon amna malaaka yo xamni ñom seen mission du lenn lu ñom ño yanu arshullah amna malaaka yo xamni seen fonction du dara lu dul sir waye jigen bi ëmb ju gëm yalla jigen bi ëmb te gëm yalla ñom ñokoy chevaier ñokoy mussel ci jinne yi bon yi jinne yi fadde jinne yi ñalaje waté jinne yi amna malaaka yo xamni lool rek moy seen fonction sa bu jigen ëmbé rek ñoy nekk garde koram motax ñi bëgg jigen bu bëgge am garde koru malaaka muy fexé mur aw yaramam ndax dañ ni malaaka du xol aw ray jigen malaaka du ko xol té ku bëgg nekk sa garde kor bu nopi sa bo défé bofu neen mu du moy la wan la gannaaw ah bo moytu la lay fadd do ko gis dé bo moytu lay fadd do ko gis amna malaaka yo xamni seen liggéey seen fonction du dara lu dul masalil wara aw masalihul wara ñom seen fonction moy régler problème nit ñi rek leg nga gis jaam bu toll ci digënté bu tar bo xamni yaakar nay day alku dara mënu ko ci am musul yalla musul ko ci yabal malaaku ñu musul ko ci amna malaaka yo xamni ño yoré wërsegi jamm ñi kenn ku nekk yalla denk ko kenn ku ne mu dila jox su wërseug ñi bari le bani gañni ñi ñew le waye lu ci ni ci ciobare su borom la ak dogalam yi malaaka ñom seen liggéey du dara lu kepp ku nekk ci jaaxle ñu walu la ci kaw boko yeyo nak ci kaw boko yeyo walu la malaaka yi nga xamni mom lañ wax ni ño ci yanu aras te Serigne Touba wax na ci téréem ba muy tuddé Mawaibul Quddus ñena képp ku fexé ba mokal seeni tour bala nga faatu yalla won la sa kër ci aljana da tay amna malaaka yoyu ñom la wax sank ni ñom ño yanu arsul ilahi ñom ñoko yanu mu nak Serigne Touba ni ñom juroom ñetti malaaka lañ képp ku xam seen tour rek bala nga faatu yalla won la
sekeru aljana ñom ñet malaaka yoyu amna ci malaaka muñ wax fadat fayail yu jëk sax moy fadat wayail ak fadat fayail amna malaaka muñ wax wa at fayail am wa kam ka yail am wa sam ka yail am wa sasma yail ñom ñet malaaka yoyu la señ tu bax ni ku mokal seenu tur taw mal khiyam bala nga faatu yalla won la sekkur ci aljana fadat wayailu fadat fayailu wa kam ka yailu wa sam ka yailu wa sasma yailu ak wa sas fayailu tim amna ak wa at fayailu dana juroom ñet yoy la dana limna juroom ñet may fadat fadat wayailu wa daf ayailu wa sat fayailu wa atma yailu wa kam ka yailu wa sam ka yailu wa sasma yailu majum dal juroom ñet yoy la juroom ñet yoy mokkol nako waye legi ci bari fet nako wax deug yalla bari fet nako kon juroom ñet malaaka yoy ñomit lolu moy seen njariñ ñoyanu aras waye xam seeni tour amal na la njariñ diko cheikh ahmed bamba waxe radiyallahu ta'ala amna malaaka yi tuddé al qurubiyuna malaaka yi jégé seen borom lañ ñu wax sax ni ñoy sangu malaaka yépp ndax ñoon dañu wétal yalla ba xamunu kudul yalla xamunu yonan xamunu malaaka xamunu wali xamunu kenn yalla rek lañ xam yalla rek ñu lañ tuddé al qurubiyuna al qurubiyuna ni doom adamay wouté non lañ wouté ñi dañu ñol ñi gatt ñi ñuul ñi xéx ñi ñaaw ñi rafet ñam malaaka yi ñim bindé fi yalla yi wouté rek non lañ wouté wa ñeen bal ma ci misal wa di bindé fi yalla yi wouté non lañ wouté kon serigne modou suñu mawdu tay mo do non awlu ma yajibu alal mukallafi tasihu iman ci lañ nekkon ci ñeul benu bopu al akhdari bu Cheikh Abdou Rahmane Al Akhdari buntu bobu dafa am yuñ fi wara gëm bala ñoo jall motax ñu diko détaillé ben par ben ag guñ ci ni lañuy jullé ni lañuy woré ni lañuy sangok nangam way ag guñ ci ñoo ngi ci buntu bu rek yi mukallaf wara gëm te mu nekk manam awlawiya manam première priorité mo nekk awlawiya moy première priorité te moy al iman billahi haqqan والايمان بملائكته وكتبه ورسله كون وقتان نان الايمان بالله حقا وقتان نان الايمان بالملائكه كون لغي بو لغي ني نيو تي الايمان بالكتب بن تي جوغي ديم تي الايمان بالرسل ان شاء الله تعالى كون سيغ مودو فول مودون وقتان ديغ نودو تاكوسان دي دونك يا نون دي ورا جولي مجالس باغ ماي خار سو ديفه كون ان شاء الله تعالى لي لا وخون ني نا غاو ريك profiter dougal ko fi donte tay mom yalla xam beena jot gi dara dara dara ayna alhamdulillah la si bi nikmatihi tati musalihat di ndokal mbolam ñu nek ci diaspora bi di len ñaanal di sakku ci yeen ñaan di len ndokal encore ci seen andak dar ihya ulumuddin bokku ci yi len nak ci yeen ci seen taxaway ci daara ji ak borom daara ji mané daara ji mom dongé yéko mom ak alcorane borom daara ji moy man moy man lég légi nit jox ma dara wax man lépp lo ma jox té waxo ma ni li ya ko mom wala li ci yow la jëm daara ji ko la koy jox té daara ji la jëm lég lég nak nit ñi am ñu xam lool ba lég lég jox ma dara ni ma li ya ko mom li daara ji ko wala ngiss ko xam dama jox dara li nak joxuma ko daara ji yow la ko jox kon ñing leen di wax jasaakum laa khayru jasaahi yalla na yalla nangu jëf yi te def ko ci seen téré jëf ci war may yonent bi alayhi salatu wassalam war may cheikh ahmed bamba radiyallahu anhu di goor ñi di jigen ñi rawatina suñu mbokk jigen ñi waxuma la dara waye tukki rek ni mu jafé mu metté yonent neena won tukki aw dogit la ci safara tukki lu metti la lu metti la rawatina ci jigen waye and ak lool lepp nak bala di yalla di wërsegal mu neew mu bari ngani li ma xaaral ma domp ko def ko ci alcorane
ci deug deug lolou day xamna bu seeni kenn bari won bu seeni morom bari won daara du tum ranki mukk kon nak yeen ni yalla tawfiixale lolou yalla na yalla ar len te sam len te barkele len seenu njabot bañ telle len nopal bala ngeena son inshallah taala sun morom man nako wa ma sharik ala laib asis innaka ala kulli shay'in qadir non la koy ñaanale tamit goor ñi ñep rek mbolam rek soppe daara ji jazakumullahu khairan jazaihi ak ñi nga xamni soppe Mustafa Mbaye Sam la tam ñu xamni dañu sopp daara ji sopp Mustafa Sam ñom tamit ñu ndokke leen gërem leen ci seen taxaway ba daanaka fuñu déggé nit di wax ci suñu jëm lu rafetul lu jaadu ñu jaral leen lu nekk jaral la dogok ñu jaral la lolé timit waxu len ñuko waye yeg nañ ko waye di len wax ni man nama ko gisé rek ak nima ko déggé moy dama gëm ni maangi fa gañu néwon rek ndax ku jaar fa gañu jaaram faaw nga dégg li gañu dégg bima dégg mukk lu Seyd Touba déggul won bima dégg mukk lu Mame Cheikh Ibrahim Fall déggul won bima dégg mukk lu Cheikh Daru Ousmane Ndaye déggul won bima dégg mukk lu Mame Cheikh Mbaye déggul won bima dégg mukk lu Seyd Jaram Mbaye déggul won comme suma ko déggé kay damay barkélu rek la lolou du dara waaw kon ñu leen di wax jissakum la waxe jissay dir mi naqri kan sayidina ku ñi wax muxtu nasar ku manana togn nitu yalla ku manana togn nitu yalla bamuy togn ba togn husayru husayru ci ngeen yahudi sax biko waya husayru ibn allah nous billahi minha husayru ku manana togn nitu yalla amna ño xamni togn nitu yalla liko waral moy yalla nam ci ñoon taxedi kep ku yalla xir ci togn nitu yalla rek yalla nam ci yow taxedi yalla xamna waxtu na sa bi mo defé ay togna ngeb ak fitnam ci husayru wonou sayyidna husayru dafa ñaan yalla niko yalla man sa xarit la waxtu na sa mi alagal mako don sun jamono ci moy dam mako ray ko lak ko xolal nim ma def yalla ne ko e waye ndaw nim la def da nga yakar ni ci yobaram lako defé man yalla mako ci xir dama ko bëgg fecc li safara ëlëk te faawuma def loxo luy tax mu dem safara yow mi ngi koy def lim lay def dama bëgg mu yokku sa dara ji ëlëk ak sa maqama ëlëk yow man xiyam kon nak mu ngok waaw kon mu ngok dama ci na jamono iya iya lañ ci yoxuma monte mam cheikh rahim fall mi def lu kenn xamu lim do monte seigne touba la qadarullah wala sam motax mani malaka yi danaka rek bu fekkone yalla ko ñu yey la dañ nan ko malaka yi yey nañ la way yalla du ko ñu yey ndax ku melni rasulullah bu yalla bindul won adama du ñew jamono te rasulullah ba ne ñew jamono wal iyas billah ku melni seigne touba bu yalla bindul won adama du ñew jamono te seigne touba ba ne ñew jamono wal iyas billah dara jëru ko ci aduna dara seigne touba ba ne ñew jamono dara jëru ko bu ñew won jamono dara du jar wa jamono yalla xamna seigne touba bu ñewutun jamono dara du jar wa jamono dara du jar wa jamono nak mbir yi non rek la ñu leen di wax jazakumullahu khairan jazaa yi di leen ñaanal di sakku ci yeen ñaan ngeen ñaanal mu inshallah taala ba muy daari goor ñu muy daari jigen ñi lepp rek jëm yalla ji tax ñu day ci ngeureumal cheikhul khadim radiyallahu ta'ala hu muy suñu liggey ci mom inshallah taala tañ bokk ko ak yeen ëlëk yowul xiyam الحمد لله الذي بنعمته تتم صالحات والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته

0: lu new lu tor luma ci xam xawma azakaay azakam yalla xamone rek lu mu doon dana la wax fonku sunnam li tax mu doon ngendi imam ak ni jëmam ni roog ju daam ak ni melon ci alquran
1: a'udhu billahi minash shaitani rajim bismillahir rahmanir rahim yallahu ya jamilu salli sarmada ma salamika ala man humida sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil ali wal maali assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh yene ngi deglu sen radio khassida online kaddu bi bayiko fi ci touba milano kon ñu del ci rek dektal len li nga xamni moy nafilek tay ji di guddi al khamis manam kon mi alarba ji ci guddi dañ doxali ko ci terep serigne soyim bakki bi radiyallahu ta'ala anhu mi horutul hayni kon serigne bi wax na ni guddig al khamis gi manam digeunte timis ak ge kep ku ko yalla man lo bo mane julli ñaari raka raka bu ci ñak nga jang fatiha ak ayatul kursi juromi yon ak al ikhlas juromi yon falahi ak nasi li ci nek juromi yon neena bo noppé nga wax astaghfirullahal azim lazi la ilaha illa huwa al hayyul hayyum wa tubu ilayhi fuk yon ak jurom neena bo noppé nga def ko sa adi wajur melna kon neena melna ni def nga la nga warlantu won ak ñom donte dang ko way folon te suñu borom yi dana la ci bindal tiyabe ku de ci jihad kon mo bamtu ko manam guddi ka al khamis di tay ji kon alarba ci guddi neena digeunte timis ak ge kep ku ko yalla man lo bo mané julli ñaar raka raka bu ci nek nga jang fatiha ak juromi ayatul kursi tek juromi l'ikhlas ak juromi falakh ak juromi nasi neena bo noppé nga def astaghfirullahal azim lazi la ilaha illa huwa al hayyul hayyum wa tubu ilayhi fuk yon ak jurom neena bo noppé nga def ko sadi wayjur neena kon melna ni def nga la nga warlantu won ak ñom donte dang ko yefalon te suñu borom it dana ci bindal tiyabe ku de ci jihad kon nak lolu lu am solo la ñongi sakku ci yeen ñaan assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
0: ni mo melon ci sunna si bu don dugup moy sunna si donu ci tiñ ba abasi da melni gobbi la yoron sunna da fay ay xiyati xet am ci yu tondu am yu xoot am ci yu reey am ci yu toot cheikh jil yepp la defon dana la jox men misal tebeski gi la lay misal sunna yi metti duñ

woro moy dañ nan lotal na ci nangam ci jurgu guddugi gi ci digeunte bi ak bu gatt gi ba sax defar na ci ay ciabi kacax defar ci ay sombi yo xamne bu ci na def na ci li def ci la bam don sombi bo xamne yombul ndong nak mune lolep def na ko ci legi su ëllegé bu bëggay tal ku ko fay kan mo koy fay yalla neena won yonenti bi sallallahu yonenti bi neena yalla neena bu ëllegé nit dana taxawal yalla ne ko yalla fay ma mune ko luma la amel mune ko dawu mune la guddii ndax julli ko bari mune ko lo ci jublu won mune ko sa jëm ji yalla ne ko lu ko yobon ci mbedd ma ak ci radio ya namam defane taxaw lol nga ci bëgg ndu am nga ko ci mu jeex am ku ne ko dama dan togg rek di joxe rek sama loxo sax dawuma ko mar ndax suma ko maré aw dess la jox nit ñi te bëgguma leen jox aw dess yalla ne lolou mom damay woo ñi ma dan liggeyel ci yeen ñu wax la nga ci jublu won lu mu don duma la ko laaj al yawma nakhtimu ala afwahihim wa takallim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun ñam doon liggeyal ne ko ah wax deug yalla nak day ma ngay tambalé bala nga togg mom da ngay am li ngay togg ba nopi daana wax ne ren bëgg na ma togg nangam ben su ko day def ak su ko def lepp da na ko waxom ñepp deg ko ña nga xamne soxla nañ loolu tambalé laati fu kërëm nek su nopé fañ koy toggé amu ségg jaxaso ba da na fa gañ gañara xolante bana fa gañ ñeneen jëlante fa ay numéro téléphone ñeneen joxante fa ay rendez-vous suñ noppé teug fecc ba doyal doora yak wala ñu yak fecc doora sédélé waaw suñ noppé nak kenn ku nekk bu lay yewé day taxaw ci mbedd ma ku génn mu talal aw kayit ku mu joxu kayit nga né pat su benené do la joxu kayit lol dama am djiblu won nako ci mom yalla nako lol amon nga ko ci ñi diko waxtane rek nga ci djiblu won amon nga ko ci jeexna te nak bokk yi dañu jëm fo xamne fi dara lu bax du fa doy señ bu mag bi mo bind gannaaw bu yalla waxe ne bu len nek ba deggmal fi nga xamne kenn du ko deggmal depp nga nan yalla mayma nangami minute nangami waxtu dedet lol alquran wax señ bi nak ne ña nga fa xam ñepp genné wu ci kenn ko ci wowon tay lam lay wax moy delsi war aduna ci ba def lu bax kep ak lum touti touti kon bokku amagun xewlu nek fi nekele fi dara wuro la raw ci lu bax lo xamne dang koy bayyi mu dem non ci neen rawat ci nak lo xamne day dem day ñew rek dewen motax la cey wor nit dana ca gagn gagnara defene def nga lu ken musa def ta fek ñu bare ngoy def te ken xamuko waye ngand ngand lu itam di sutante ak say morom dañuy xamne duma sen morom ndax reñ ji dina len ko won ci magal gi ten ko won yalla rek te bokuy kuy reey reey lu ko nek yoonte bi neen yalla ngay dekk beure ndax moko mom te nak ku bëgg beure ak yalla da nga genn sufam si ak asaman ci le tim wuti fo taxaw soko def rek tam li nga ko togn tognal biko yoonte bi sallallahu alayhi wasallam ne ëllëg yowmal qiyama dañuy indi jëfi doomu aadama yépp def leen jëmm yuy dox benn muy yuy dox yu tuutuutaan yi ay sank la ñu ko melantaan wala mu def leen ay garab yu taxaw di dund te duñ dem ak dikk daan na nag lii jëfi waajee dama bëgg ngeen xoolal ma ci li ma moom fu ci sampoon boo xam ne adresse bo xamne ci man kep la jëm ci ngeen jox mako ma tek ko fi mako mom makoy fay budé témèr la buñ ci jëlé juroom yo xamne gis nañ ko tampon ak adresse bi wayna yalla ko mom ñu téxal ko mëna juroom ñen fukki ak juroom ñent mom na wuti fum ko yob man sax la mom li la ci mom ta mandu mi ngi yam ci mom jël li nga mom yam ci la ci dess lu muy doon matum sawar lay doon yobulen ko sawar wax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam motax señ bu mag bi ne ku yaakaar dem aljanna ëllëg ne wut ay lay yu ko yàlla di defale ndax kat
aljanna nañ ko waxe amul kenn.

ku fa jëfëm mëna yobbu yonent bi moko wax ku bëgg ku yaakaar aljanna ëlëk nay def lu muy def nako tek tankam fa ko yonent bi takoon te mom ñu gisé ko ci mom mu def ko dal ne nak tek sa tank fa ko yonent bi takoon sallallahu alaihi wasallam ci ngay amé li nga bëgg waye lu ko nit moy lu mu neew neew dugg ci ak lëndëm go xamné fam koy yobbu ëlëk moy fuy fi rek yalla nañu ci yalla musa motax bis yu ni mel ngistal mucc ci neewna lol ndax da ngay deg nit ni teul rek ñu ne sama wajangi ni ak neex dalal ci magal gi lam defon na fur dem momitam mu yekko dal di gesso ne nañ ko fekke deewen rek da nga xamne deewen lay dakk ndax señ bi tank kanam rek la yor wa rubbama ibadatin kathira qad afsadatha lahdatu haqiqatan lolu waxiñ ci wala nit def na ba tay bam doon ëpp jor ëlëk bu koy xaar wara pesse dis la gan ñepp ñeeko ñu ne ko mom jorbe gis ak guñ ci fofu waye dañ ko koy won ci aduna mu gis ko ya fi man li nga man ci magal kenn mënuko mu ne ñu ne taxu ñoo am solo dañ ko sante serign bi rek waye deewen lay dakk ndax ren mom bitse bama gënde won sax yalla dogal ginaaw bi dolli wat na ci dara waye ren la deewen mom da bëgg duma bert legi nak serign bi na wuti keneen ku koy fay ko dul yalla donte joxe naw ñam fexé na ba nit ñi jokk seen ak bokk ndax dajanañ fa ci belam defar nañ fa ak bokk bu jaxaso won ñu bëggone gisante nañ fa ñu warona jarante jarign ñeneen nañ fa tay mo ñew wërante jaxé dajal bari na ci yu bax waye nak ngistal mucc ci mom lu jafé jafé la kon bokk ginaaw ngistal day taxaw tazwir taxaw tazwir moy lo xamni ñing koy wone ak lañ ci jiblu ben moy dor waye gurur defé né mi ngi dox té doxut waye kibriya ngandlu té loolu mom yoonent bi néna ku ci dugg do ci génn ndax yalla nga dëkk bëré té boy bëré yalla boko bëggut toñal biko da ngay génn suufam ci motax dem aljanna ëlëk yalla nako yalla défal waye lu jafé la ndax ay galankori kessé la mom ci bop mo binné mom señ mag bi né yooni jëm aljanna ay pak kessé la pak moy lu tékkal nit bu ko tekkul ci tankamit jam ko nik deg wala pontit dana ko xollo ay jeufam wala mu gistal loko wala mu dor loko nit ñi wala mu wax loko lu deug su boba nak ku ne man na am ko yaakar ci magalam bam dess mom waye neena yoon yi jeum sa waram mom da neex lol lu lu neex ngay deg lu lu neex ngay gis di cipp cippi ba dugg sa war mom sax misalon nako ci xewu mag bu amon jarem da deg rujux ci biir dekk bu mu ne nañ ñëmé ko ba xam lumu ñu ne ko geewu la bo xamne day dañuy teug ñey teug nak yor nañ yetti xéeti teugin amna ci teug kuñu teug ko xamne da naan ñew leen gaayi sa waray ñew leen mom lay wote ka ca dess felu felu ko ni yeen ñi jottu ñew waaw leen goor kenen felu ko ne yeen ñi jottu ñew ak ñi ñewugut yeen ñi jottu ñew yeen lu ngeen di xaar ci dugg ci gëw bi buñ duggé ci gëw bi nak kenn ka leen di felu ñom ñep moy dugg leen torox kay mujj lamuy teug mom moy alku ngeen neena ñi and yi fëndax ba dugg sawa motax yoon yi jëm aljanna ay pak kessé moko lal faw nit ki fi xex bakana ba mucc ci ngistal rawatina lu bax lu ni mel luy ñew fexé ba mucc ci tazwir di wone lo xamne bokut ak nam demé ak lañ ci jublu di ngistal di wor di nax sa bop ak ngandu ko yalla nañu yalla dimbali ba nu fekke ko ak jamm ak sina ba nopi sax waye yalla nañ ko wessu ak jamm te yalla mussel ñu ci shaytané ki pakam buñuy dund dal yalla nañu yalla dundal ci gëm yalla gu ma sekk buñuy fi baye ko yalla nañu yalla dimbalé bañu suñu pass pass fekkon mu nekk ci bi diina l'islam ñi ñew ñep yalla nañu yalla andi ci jamm ñu fekk fi ñi fi fekk ci jamm ñu bokku defé ko niñ ko santané té ñu dal wat ci jamm ak salam té fekkat ñu fi ci jamm ak salam
bokku ñi nak li tax mom la doon mujjé aljanna mata wut bima doon mujjé moy aduna lu ci nit neexle adunaam ci gis nit ñi amna dekk way yu bax amna lek gu bax mi ngi denc lu bari lo xamni ñepp ko xam tam cey dimbali nit ñi ba ñepp xam ko yit leg leg mu nelaw suna lawé mom faté na lepp xamatu lu dox ci neegam sax bamuy fanan waxuma la lay xew ci biir kër ga waye aljana mom amul nelaw li tax amul nelaw moy nelaw da niro de gu ndaw la ta aljana amatu de yalla nañu ci yalla tabal tam yeex nak yaghfirullahu lana wa lakum wa lisa'iril muslimina.

jërë ngeen jëf mbokki auditeur yi ñu ngi leen sant baax di leen gërëm ci and bi ngeen di and ak ñun di wéy ci programme bu radio Khassida online Touba Mondou bi ci xarala gi ngeen and ci ak Serigne Mamadou Mbaytiam and ñeen di bay rek ak ci kanam ak ki nga xamne modi Serigne Ibrahima Ndiaye Khalil ci seen jotaay bi nga xamne modi Makarim al Akhlaq ngeen di ko am ci seen radio bi di Khassida online Touba Mondou bi bis bu ne bu liko dalé altiné japp ba aljuma ci bu juroom ñett waxtu joté kon ñu bayé leen ak ki nga xamné modi Serigne Modou Mbaye Thiam ci xarala gi mo woy ak yeen ci seen jotaay bi nga xamné modi Makarim al Akhlaq ngeen di ci and ak Serigne Ibrahima Ndiaye Khalil

0: عليه قيد الصلاة صمدي ربي يا أحمد على محمد عليه قيد الصلاة صمدي باري يا اللهم في حياتي رجل فؤادي وطن الآياتي بلتني ربي من الإشراك
1: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julit yi mbokki talibi ñi ngi len di nuyu nuyo bi gëna tedd ci nuyo di nuyo l'islam di jital ci nuyo bi ak xiar bi serigne cheikh sidi muhtar mbake khalifa general kul murid ci diko ñaanal yalla sunu borom bi subhanahu wa ta'ala yagal ko fi lol ci mu and ak wër mom ak mbollem jabatuk serigne touba gi yep ak jabatuk ko l'islam gi yep mbokki julit yi mbokki talibi mbokki and ak ñun ci radio bi radio khassida online touba monde bi kaddu gi di bayiko ci touba milano studio serigne muntaha mbake mu cheikh mohamadou bassine mbake ginaaw bi ñu len nuyo siar len balu nax ci len ko bal ci rafet lol and bi nga xamne yeen koy and ak ñun jamono bu nek ci radio khassida online touba monde bi rawat nak seen jotaay bi di khidmatul khadim nak di jotaay bu ñuy and ak yeen dimanche bu nek liko tambale fukki waxtu ak ñaar di midi ci diwanu Italy ak liko wor jamono yi muy deppo ak fukki waxtu ak ben di 11h ci diwanu Senegal ak liko wor ngeen di ci and ak seen mbokum talib modou assane jay mbokki tay nak ñuy amat lol mbekté ak contenté di sante yalla sunu borom subhanahu wa ta'ala bim ñu mayate tal ak fekke ak wër bañu delu ci wat fi di addu ngeen di tewlu seen jotaay bi di khidmatul khadim nak niñ ci baxo and ak yeen rek di andi lu am solo ci ay waxtaan wala ñu andi lu am solo ci jaar jaar yi mak ñu bax ni wala ñu andi lu am solo ci ay soñné ak ndenkané yu nga xamné buñu ko tewlo rek danañu dolé pastef bu baax danañu dolé laxasay wante danañu dolé fatali ndigal serigne touba cheikh ahmad bamba kharim do sol ak yoon wi nga xamné xal nako xalal ko mbolé mbokki julit ak mbokki talib yépp ngir ñu jaar ci mëna dem ci sunu borom subhanahu wa ta'ala tay nak ñuy amati lool mbékté contenté di fasgéné andati ak ñi nga xamné baxo nañu and ak ñom mudi wa karamatu khatiyat di kureeri khassidi yi nga xamanteni ni bol nañ seen bop tanku ci karamatu khatiyat yi ci jital serigne modou fall khassida at mu nek nak mu magal touba dessé wèr ñu nek diko wadjal ci kër serigne touba cheikh ahmad bamba khadim rasoul gi yakarlo ak juma ji guddig a juma gu nek ñu dalal kenn ci borom xam xam yi fasgéné waxtaan ak mom ci khassida yu teddi wanti fasgéné waxtané ak mom ci tombe yu am solo yu nga xamné yu jara waxtané la yu am solo la ren nak karamatu khatiyat yi am aw yoon mu am solo bu nga xamné jël nañ ko gën ko rek doli ci liggéey bi modi jël khassida gi nga xamné modi nuru daaray ni fasgéné ko waxtané mu melni nak dañ ko xaj ay xaj bu jëk bi nak tay kiñ ci fasgéné andal modi serigne khadim jaay tasawuf mu jël ci walam inshallah niki guddi aduma giñu jëm inshallah dinañ ci andat ak ñeneen ci borom xam xam ñomit ñu jël ci seen wallu ngir fasgéné ko faram faté fasgéné ko léral ngir mbokki juliti ak mbokki talib yépp mëna do gëna dolé jarriñu bu baaxa baaxa baax ci khassida gog nga xamni modi nuru daray ni kon mbokki duñu guddal dañuy daldi nak jëbël kaddu gi ki nga xamni modi serigne modou fall khassida mu ubbi jotaay bi léral mbokki ni waxtaan yu nara démé ak nim nara tëddi ginaaw lool nak ñu jox kaddu gi ki nga xamni modi serigne khadim jaay tasawuf mu dugg ak ñun ci waxtaan bi ki khasside gu tedd gu mag gu am solo gi lol machallah di nooru dara ni kon seigne modou fall khasside bismillah
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim wa inni a'udhu bika wa dhurriyyataha minash shaitanir rajim rabbi a'udhu bika min hamasati sayatin wa a'udhu bika rabbi an yahduruni bokki julli di assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñoo ngi leen di nuyu te di leen siyaare te di leen baalu haq te di leen baal di ñaan ci baaxub serigne bi cheikh sidi muhtar mbake yalla na fi yag lool te and ak wër ba yeneem ci serigne bi mu matale ko tañu and ko ak mom di ñaan ci serigne bi tam tawfiixi serigne bi yalla na wacc ci sunu kaw te sey ci sunu dereet ak ci sunu ñaq tamu rogalat ba ci suni setat barkib khassida yi ñoo ngi leen di jéggelo bu baax ci li nga xamni wésu nañ ko lepp té ñaan ci señ Touba yi nak li ci sun kanam lepp yalla na deppo ngeerumum ñu delu wat bu baax di leen nuyuule wat ak serigne khadim jaay tasawuf diko ñaanal momit ak yag ak wër ak ngeerumul señ Touba lu sax dak barkep cheikh ibrahim fall ñu koy sante bu baax ci teewayam ak bok gi nga xamne bok na ci bok ak nok ñun liggey bi te sa fu ñu tollé fi mu ñew and ko ak ñun ba liggey bi egg ci gën ga rafété anem loolo waral tay ji mu téwaat fi ci waccay wi nga xamne dañ koy def jëme ko ci magal gi ren nak ñu tan khassid ak nuru daareni muy khassid go xamni khassid gu fex del ak ngeenel la ngeenel yo xamni serigne bi moko waxal bopam ci bir khassid gi serigne khadim dana ci ñew ak ñun waye khassid la go xamni nangona ci mbokum talibi mo xamni ci lami serigne abdul khadir lako degge mu wax ni sababu talif khassid nuru daareni serigne bi dafa amone yene mbollem limu bindu mu diko jang ak jotom mayuko ko mu talif khasside gi son borom wan ko ci ay may yo xamne jappon na ni amuko neena mu yemi ci lol son borom nek nang ma sante mu wo jewri ñam juñu wax cheikh rafati mu ñew mu ne ko ndax dayu wurus amna muniko gisagumako day mbak muniso amone rek ki lay bind khasside gi moy khasside ahmad mokhniyan neena bi mu tarifé khasside gi bamuy eggi tam sun borom ne ko defal na la daraje khasside ahmad mokhniyan wenn beuyitam wu nek taxaw na taxaway nur darini lolo nak duko serigne touba waxe wax je siwu doy kap ndiarem magni nak am ci xirtangi go xamni munuñu ñew boole khasside genn khasside guddeek beccëk ahmadu mokhniyan rek lañuy jang ñi diko bind diko tak ñi diko bind di naan ñi diko bind di sango serigne bi daane nak nañ ko boole nur day ndax ben lañ munuñu takaliko loolu mo waral daal nak nañ koy boole daal di wo jeewriñum ji ñi wax maam cheikh anta mu ñew mu ne ko khasside gi sa bo xeyete nang ko jang maam cheikh anta xol khasside gi daane ko ay mbakk li da bari mu ne ko kon nak nga ut ko la koy jangal dan ne khasside nga ko xamni amul lu meul aduna ka alakhirah mamam cheikh anta daali wax ni nak kep ko xamni xey nga jangal ko khasside nur daareni dana la jox junni mu jeuker mam cheikh anta fi del ak jangati nur daareni ndax junni bi mu jitam keur gi melni aljana sama jeurign ci khasside yi ci mom wax ne ma dafa mujj dañuy tek ndab lo xamni sos ay ndab yo xamni sos rek lay doon waye dañuy tek ndoxum neen tek ndab lo xamni sax faran lay def tek leneen ndab lo xamni sikki lay def buñu lekke ci sos ci ba nopi laal ci ndoxum neen mi laal ci sax faran bi diiw laal ci sikki bi diiw loola nak dem ba ndjeerem jep fex del non ak xewal señu woon maam cheikh anta mu ñew mu ne ko cheikh da ngay dem aljana xaat fa togu len mu ne ko am bakkar ya wax ni amul lu meul aduna ak alakhirah mu ne kon ma teel len ko bu ëlëk wax nañ ni ma teel len ko ji ëlëk joji ab biir bu gatt la fi señ bi defaat ñew Touba yefi nak tar go xamni met na lool mag ñepp am ci jaaxle ba waxtaan ci ñu wax ni nañu wo señ Moussa ka mu defal len khasid ak tawassul ci señ Touba motax señ Moussa ki bimu ñewé ba ci biir mu ne ko libé ak ci keke sax faran lañ da diwo muy wala ngaan ñi xelli kopp yi di naan auto yi korne xarnu bi nenaama sabab bi loolu moko waral kon nak melni ni bi serigne saliw ñewé tam yoron mbolem cey bi nga xamni moy cey bi ngeene li khasside yépp mu ubbi waat nak mangasin yoy wacce waat nak xewel yoy muy soti ko ba ndaw ñi kenn ku ci nek mëna tok jangam nur dayne ci diir bu gatt ñi diko mëna tari kon xewal yoyé di delsi wat ci kaw suuf buñu tollé fi nak tayji khasside gi nek khasside gu yaatu ay ngeenel bari lool ay tedd nga señ khadim wëré ñew tayji tambalé ñu liggéey bi dañ na ci waxtane ñetti témir beuyit ak ñeen fuk ak juroom bi ñu jëm tombek la 21 serigne makhtar fay nur darini war fe ñew momit waxtaan ci ñetti témir beuyit ak ñeen fuk ak juroom ben ba ca topat serigne habo mbacke mafatihul bisri momit wara del ci wat fi waxtane ci momit lu toll ci nonu ci ay beuyit tambale ci beuyitu juroom ben temer ak juroom ñett fuk ak juroom ñaar ba ca topat serigne mor mbacke xam sa diine wara tambale ci momit ci yalla ya rahman ya rahim maliku ya quddus ya mukrim ya tombe junni beuyit ak ñaar fuk ak juroom ñaar mo wara moteli khasside gi mo wara dess ahmadou mokhnien ak ya sayidi lolu buñu agge ca gamu ga lañ koy moteli ñoo ngi ñaan serigne touba mu defal ñu tawfiix bopam ta yaatal ñu liggey bi ta nangul ñuko ba setané bañ ci am wenn yoon te lepp di ngeerum ñu defat ko addiyo mu delu wat ci mom barakat cheikhuna ahmadoul khadim ñoo ngi sante bu baax tay jéggul wat bu baax di dalalat serigne khadim diko ñaanal ak yag ak guwer ba liggey bi muy liggey serigne touba depp ko katan waye nak tim koku waame wu xewal bo xamé da koy soti rek ba kéro ñu yol buftu bi mu dolli wat ko nak te lepp di addi serigne touba ñong koy sante bu baax ndax ande bi lepp deug la te serigne touba rek ko tax diko ñaanal mu yag fi lolou te wet di sakku ci yeenitam ngeen gën ko ñaanal ndax liggey ay kon lu serigne touba la ndax limi def ci serigne touba lay tambalé ci reyam kon nak ñong koy dalal bu baax ci pak bu sel bi ak guddigu sel gi nga xamni manes na wax ni serigne touba nangul nañu liggey bi ndax nooru daari ni lañuy waxtane tay ji mu tambe ak bisub serigne bu mag bi kon serigne touba nangul nañu liggey bi kon nak lu way bëgg ci nako ñaan te jital ci cheikh sidi mokhtar mu yag fi lol te and ko guer ñi ngi sante bu baax wa salaamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
3: بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وخير خادمه وسلم بك جلدي بك دائرة بي ñi ngi len di nuyu bu baax len sante di len geureum ci sen liggey bu rafet bu and ak positif ak yittewu ak bëgg lu baax ak ko sax gi nga xamni yeen nga koy def sa bu ne ñu di len ci ndokkel bu baax diko def ci guddi gi gëna tedd ci guddi yépp muy guddi aljuma diko defé ci pak bi gën pak yépp muy pak Touba fi ngeen koy defé di kër Serigne Touba tek ci ndax dëkk bi kër Serigne Touba ndax Touba lañu wax Touba borom Touba moko mom motax ñu wax borom Touba wayé buñ daggé lu toll ni daal né kërëma wutal luñ ko fi fu mu yam wayé ab xamé ko kay rek la ndax muñta ñak waye dekk bi mom lepp keur Serigne Touba rek su ko defé nak yitté ji ngeen am ba tax li ngeen di def ngeen ñew di wétali keur gi ci lool lañ leen di ñëk ndokkel ñaan ci hit borom guddi gi nga xamné liggéey bi ngeen def lepp ci mom ngeen ko joyal yalla nako yalla barkel té nang ko té dencal leen ko fo xamné fi yaqdu fa ag rafet nañ ci ndortu sax ndax lepp lo momale Serigne Touba dara du ko yak ndax yalla lak na mbiram Serigne Touba lak go xamne gi lepp lo ne li de dama koy jëf ngir Serigne Touba def ko muy liggey Serigne Touba rek lu yak du ci tabbi liggey bi nak day liggey bu reuy ñu diko tambuli te xam ngeen ne guddi gi di tombek magalu Serigne Cheikh Mamadou Mustapha guddigi di guddigi aljuma tek ci melni ci Muharram bi nu koy defé di 1436 lori mbekté la mom reere waye li ci gëna doon mbekté hit moy tambuli waxtaan ci magalu 1436 waj tay ubbe ko xasse deug nuru dareeni man day wax deug biñ ma joxe tombe waxtan wi neug nañ geussu ci nuru dare ni wax deug beguma ci dama ci am jaxare ndax denchu mak ak kaggu mak ko xamne ki ab duñ ko xamne da nga gatt lol lo xamne garab jotuko ron jotuko amul ben bant buñ ko meuna yoto ba jot ko buñ la ca bëgge def lo dara wala ñu wax lo la ci dara day dal di doy war lola mo cey njaqare gincham waye nak dañ ci wax waye waxuñ ko dañ ci jangat waye janguñ ko dañ ci waxtaan waye waxtane wuñ ko manam munu ñoo peg ba waxtane ko lañ ci jublu waye dañ ci wax rek lu tollok liñ ci mëna jariñu su ko defé nak di ubbik téré bi hit nga xamné li serigne modou fall wax khasaid ci taarif bi doyna seuk walif ñi waxati leneen ndax wax bu xasse joge ci doomi serigne touba ñu leen la serigne doomi serigne touba de wax na ne kan net li neena mo degg ne yakarna day daldi doy seuk kon sababu talifu khasside gi lo rek la khasside nak ay mbind la mo xamne dundub serigne bi yeb ci lool lako def nga xamne ay way la terit nuru daraini ay way la yo xamne dako def ci ben bahru moy ben nat bo xamne dako ci nat bobu nak rajas la ndax barina am bindam mom def lol ci bahru bobu lako liggey ndax borom xam xam yi dañuy def buñ bëgge def ay wax ta bëgg wax ja neex lol dañ koy pécé bobu nak nga xamne day am ay yo xamne day jiyek ak di wacc ak di talli lolo mom lañu nat ba dal di koy farale len ci geej yoyu nga xamne suñ ko mané tuddé nonu muy bahru way kat ba way ci ne fi abhril arjasi bahrun yashalu aw yashulu mustaf'ilun non la ko teggé nga xamne boné sahula muy khasida bi yashulu bone yashalu li sha'ir motax ñu tuddé ko himaru su'ara ñu ni dal way kat yi bëgg way lepp xétu bahru bi dafa neexa waye waye bu fekké né nak ci sëriñ bi la mom man gis bobu duma ko ci am lima ci gis moy sëriñ bi ci asali bi nga xamné ulama yi su'ara yi dañ koy tëggé manam ci xéti fan yi nga xamne ñi bind dañ koy bind rawat na ñi way mom da ca bok bi mu upp lu mi jëfëndiko moy xamlé nga xamne uslub almi moy lakku wala waxinu xam waye amut benen gharab manam amut benen xemim teef ci limi bind ginnaw xam nañ ñun ñepp ne ndigalul yalla la ci am ba nopit yalla jox ko ay jumtukaay yum ko defé yu mat seuk kon su boba day daal di melni lolu moy gën ëpp doolé ci liñuy wax né mom kat da ko doon défé ci fannu xamlé kan la doon xamlé muy muhammad rasulullah sallallahu alayhi wasallam wessul lolu kep ligéyam bëpp lu rek la dundum gëpp lu rek la fekk na nit da ca roy suñu borom rek ndax suñu borom mom mo ñëk xamlé yonent bi son na ci lool ngir nit ñi xam ko bam namé ñu xam ko da ko jubal def jikko ju rafet ku bëggate am jikko ju rafet roy ko ci mom momé def ko mu bëgg jaamu yalla bëgg lu baax di sikaraka wër ni ngeen def ni tay muy sikkar di wër yonenti be ko ñëk def motax wajadaka dalan fahada jojé lo rek ko waral dama la fekkon ngay lambutu ak reer waye du reer go xamné reer gu tepperal dedet dalun bil anwar rek moy ku bëgg lu baax di lambutu lu baax xéti ni ni wayé nak nga xamné dafa am ñaari fan muy xam baatu arab xam tegalin wu rafet am khalat bu rafet xamit jamono ji nga xamne mom ngay waxe lolou lañ tuddé uslub nak ci ku dégg arab day laaj nit ku dégg arab xam nahwu muy grammaire banopit xam ilmul khafiya xam khafiya muy al mularud muy xam nuñuy garale away xamit way nimi mujj mujjuntal ak way bu weso lola nga dem ci xam xamu al mul bayan muy balaxa eumbulen yoy ñi bayan ak badia ak mantex muy ki de nim waxe waxen wu neex wi mana yu bari baat yu neex yi nga xamne ak teunk leg leg muy teunk leg leg muy duufal ni ijazak itnabak yu mel non leg legit muy def mukhabala leg leg muy insha leg leg muy ikhbar yoy yep ay xéti wayin la borom natukay ñoko genn xam xam bobu ñu tuddé ko almul bayan ñu ne diw de degg na balaxa mom serigne bi nak mu tek ci yenen yu bari yu rafetal lamiñam rafetal mbindinam muy fasaha giko sunu borom joxon waye jox gim ko joxonit leruk lamiñu arab ndax nusi ali nurul lisan wal kitab asmana khidmati lada ahlil kitab neena bama joge di leggeel rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunu borom dafa nocci leruk arab dadi makoy jox kon ndeke lim don talif lepp ci anam gogol ko talife suñ xolé hit ku rafet mbindin la ci walu yoyu ndax lepp luñuy xol ci ne ki di rafet na no mi waye amna ci bir di waxinu serign bi rawati na nak jinas yu rafet ak niñ tuddé alfas yu rafet ak tarkib ak huruful hijai yu jek yi mi def ak manam yu jotale yi yoy yep gis nañ ne dana ko faral di jëfëndiko mom serign bi ci way ci mbind gis nañ ne hit ñi nga xamne dañuy def nenañ uslubul ilm nak dafa gëna nek ahdaul azalib mantiq ci mantiq as-salim wal fikrul mustaqim nenañ waxeen wu mucc ayib xalaat yu jub te ko ni señ bi ku ne xamna ne suñ duggé di wax mana sababu lutax mu fim aggon ba tax muy talif khasida bi da nga ci gis ne baat bobu ñu wax ne wal fikrul mustaqim té ñing ko xam ci ihdina siratal mustaqim da nga gis ne loolu bokku na ci sabab yi tax te ginnaw su araw yi ñoo bind wax ne nit ki leg leg dana ag fofu ci bu jëfëndiko uslub bobu nga xamne yu khatibul aql day waxante ak xel day waxante ak xel diko wayunajil fikr di deeyale ak xalat motax bu nit di jang mbindum señ touba xelam day nacc bo yagge jax don jankatu khassida rek da ngay daldi tambule xam lu bare bare bare ta fek ken du lako xamal lolou mokay jur ci nit ki ndax fim ko defé wa yashru haqa'iq al-ilmiya ba nopi nak muy leral nak deug deug yi haqiqa yi xam xam yu bari xam xam yoyu nak moy xam xam yi embe ci yonent bi sallallahu ta'ala alayhi wa sallam su ko defé nak kon lolou moy xetu fanni liggey serign bi neexu khassidam rafet mbindam ci walu zahir lolou ci walu zahir la amma walu batin bi mom ñun ñep xam nañ ne ab liggey la bu warlu bo xamne yalla moko wax ne ko de ko def ndax daf ko defal lutax li tax mu liggeyel yalla te amul ñan ñu ko jappale te lim bëgg def ci yoonu yalla yep mu def ko te yalla boole won ko ak ñi gëna bon ci aduna muy tubab yi lolal liko sabab mu doylo am mbolo doylo jël jëmum ji rek doylo walif mbolo doylo jëmum walif mbolo yalla daf ko ko jox mu def ko ci khalimbam nga xamne kon khalimbam jihad la ak jaayante te defena ne buñ duggé ci biir khassida gi da ngeen ci fekk lolu mu waxal ko bopam agut sax nak wessu nahit nak ci abiyat yi ñu yi nga xamne mom lañ jaglo jago gëstu nun waye ca kanam la ko wax waye mëno wax lolu te do dem ca kanam ndax fa ngay xamé lu sabab khassida gi fala la koy leral deug deug ndax seigne touba mom fim jëm dafa leer tayit du neub du naxé du ndax ci ndawit mom leppum dafa leer nañ suñ xolé nak da nañ gis né ci walu geussu lañ koy tek ci liñ ci xamé ke neew waye lu bare bare bare la suñ ko don def dong bañ ci leral benn bayit day daal doy seuk muy bokk na ci biim démé ba ag fi seigne modou fall don wax ag ci yalla fo xamné benn doom adama musufa ag am ci yalla lo xamne kenn musuko am yalla andek serigne touba andin wo xamne kenn musuko andek ben jamam serigne touba hit amut len lum ko amel mom sunu borom ludul nak fasiyene ko sante donc ndax boba liñ tuddé nan yiw muy lu bax boba dajalé ni Seigne Touba ak yiw aduna manam ja'ala niyyatahu ka fi'li salihin sunu borom dafa dem ba ni Seigne Touba sa yene de mok jeufi salihin ye bok ta ku xam salih nu mel manam kenn yunt sax bala bax faw mu am salahiya salahiya ñepp ku ne ci aduna dang ko am ku bax rek am nga ko ta kenn munta am lenen ko am lenen te amu salahiya manki nga kon mom moy al a'am wal akhas bu ko defé nak wa jama' baynahu bayna kulli khair ag ba ci nak ne ko xam nga yiw yiw aduna mu ne ko am mu ne ko bolé na la ak yiw teranga yiw aduna ak yiw al akhirah yakarane bu ñaar yoyu kep buñ ci amone dara doy seuk sante yalla moy defna sa yene mel yene gaay bax yi bolé na la ak yiw ta dotu len taggo dem na hit ba ag ci bolé na la ahlul khufri manam ñi nga xamni dañ leena jéggel ba nopi Seigne Touba neena ag na ci yalla ag na ak man ba ne dotuma la bolé nit ko xamni dama koy top bakkar nga xamni nit ñun jéggel ñepp sama ñun ñepp ñun yalla da leen di jéggel seen bakkar nga xamni mi ngi melni ay mat ak Allah man na tak lol waye lu sa waro bari bari bo ci soti ndox rek mu sedd non la seen mbir deme ku ci def lu nuru lu def wuti sa so jangi khassida wala nga daali tambule beug xalat señ wala nga beug bax rek day daal di melni luñ soti ndox da ngay daal di jup ta ku ne xam na ni yalla neena nopi na ngir jéggel kep ku ma togn ci ta señ tuba jéggulul na ñeuk yalla diko jox ndigal li lolou ci bir khassida gi la ko wax ñaaril bayit ñettel wala ñentel ba muy mubayaatu bil qalam dafa jaayante won ak sunu borom ci xalim ak bopam lolit muy ñentel bi benen bi ci resit juromel bi moy mukatabatu shaykhul khadim wala kitabatu shaykhul khadim muy mbindum serigne touba kana yahsa manafi'a ad-darain dafa dem ba eumbu njariñu adina ak njariñu al-akhirah bag ci njariñ lolu beggul fiko yalla tek ak liko yalla jox mu am ko ben talibé diko ñak te fek mo koy xagn serigne bi bëgg waxuma la jëlalina talibé bopam waye kep ku yalla dogal nga mëna jang waye jëlalina mëna jang waye lim bindal bopam ba suñu borom nang ko ma nga man ko xol kep way xana nak nit lum yambare wara mëna xol binum Seigne Touba suñu borom ag na ci ba Seigne Touba defal na yalla def go xamne bindum mum bindal bopam ci tok ci xalim ak bopam ci xelam bopam ci xalat ak bopam fekk ne sa bu koy def yalla nga ubbi digeunte mulk ak malakut ak fi ci lawhul mahfuz nga xamne fa la mbiri sunu borom ya day yem mbiri ya tambule fofu jëm ci jaam ni digeunte bobu ubbi nako mu def ak leer malaaka yi di dem ak dik di jël araf wu mu bind ñi yobbu ko sunu borom pesse ko nat ba wax ko ci lam ko cey fay nga xamne non la bindi khasida ba baat bi nga xol ko way wi daanu ñu xol ko lum ci am ba ag ci xeside gi soga ag bu xeside ga agge nak yalla diselutu ko dar lu passif nit ki rek nak lum bëgg ci xeside gi am ko ci nooru daara ni nak dafa mel noné da melni lool rek moy lim teñkon fofu ci wax ne ag na ci ba dal bim liggey xeside gi ba nopi muy njariñul aduna la ak alakhirah muy nooru daara ni day leral barzakh muy bu nit ki bu faato leral ëlëk yowmal qiyam yaaka na nak ku nekk ci aduna gi yor sab lamp di nit fa nga jëm dang ko xam fa nga tek sa tank dana yom nooru daare ndey mel lamp bu nek ci loxol nit ki nga xamne dafa am fum jëm mu lendam mu bëgg fa dem ah yakarnaane nak kon legi jumtu kay bu mel nu ko am doto amati jaxle kon lolu moy nooru daare benen bi ci dess moy jurom benel bi moy sunu borom dem na ba def ko waffaqahu Allahu tabaarak wa ta'ala lil khair yalla dafa dem ba deppele Seigne Touba ak yow nga xamne manam fini bo beugul dara lu gis jëm ji kep bo ci bigge rek yalla boole lak lu bax ba faw gis jëm Seigne Touba rek lola agon na ci ba kuko tek beut far do gumba ci aduna muko Seigne Touba agon na fofu ñaari bay Allah bu ngeen deme ci bir moy way wo muy wax nan alhamani wa faqani wa faqtani manam deppele nga ma te ilham moy yenke wal yalla deppele ko rek day yam ci nako wax ak mom bam deg ko lolu ci bayil la ci bir agna ci ba def ko ne ko xamal na la lepp lo xamne kump la lo xamne dana ump nit ku nek ci kaw suuf di dundu yow sama digeuntek yow neena sunu borom dako wax ne ko lolu amatu loko
4: lola tax ngeen gis ni Serigne Touba dafa melon ni su toge di waxtan ak nit ñi di dugg ci kessam yeuk genn da melni kuy dem melekot ak aras ak kursi di deeyal ak suñu borom ak ñew dar rompatu ko ci aduna li nga xamne moy atti aduna yi jëm suuf malaaka yi fi ne jinne yi fi nek yi suñu borom da ko ci defal tasarruf tasarruf moy man lu ko ci soob rek def ko ci lola tax yenn wax yi nga xamne da koy faral di wax lu bari waye suñu borom wessu nak mom fofu ndax mbirum Serigne Touba ak dongam mom ak dekk mak yoyu ba suñu borom di sak jamono da mel daf ne ko kay tok ma sak lima bëgg ci kaw suuf ndax ku ne xam na ne alamul alamul asbah alamul arwah ko jitu fofu alamul arwah anwar la fofu loolu lay wax na khalaqani ma shi'tu minhu bikuni ha neena sa borom dafa ag ci ne daf ne ma xolal loolu soob ma bindal ko yow ya nga nak fofu ku fa ak nit kon loolu ken xamul legi nak bi serigne bi di defar nur darini daf ne sa borom kan deke naxuma lam waxante won ak man ci azal bima dikki ci ko su nek non la def man nak dina len ci wax lo waaw boole ko it nak boole ko ci liñ tuddé nur nurul bulakha moy way jotale ñi deug ñi nga xamne baligh moy nit ku jox da bulakha nak moy way jotale ñep comme karim ak kurama ñoñu serigne bi daal dem ba ag ci ko xamne ki yalla mas nako mana may wax ben muy ab yonent wala nangam ndax yonent dotu am waye daraja yoyé yépp sunu boromit jël ko jox ko ne ko joxna la ko tayji ndax kat nit waxatu lu dakk li ngay wax nit defatu lu gëna am solo li ngay def nit melatu ci man nu raw ni nga mel no xamni nonu la koy xolé jappé ko nen nodul ni nga mel Serigne Touba dafa dem ba neex yalla neex ro xamni neex ñepp ci ko suuf lola tax sunu borom daan ko diglu boba jaarem moy capital bi nga xamne mbirum sunu borom buy wacc ci kaw jamono ak buy yek boba ndiaré may capital xawma nak tay Touba gi mu tudd fi xawma way dal boba ndiaré mako don gis na ni sunu borom dem na ba ak yit nak ne ko saxali mbade moma gënal khalima kep khalamu ahabba ilay min kulli khair manam ne ko saxali mbama gënal yi wuñ may defal lolo nak masiatur rabbaniya la kenn du dem ci yalla nan ko lutax nga def ko manam mbindum Serigne Touba yalla wax na ko ne ko sam bindama gënal luma nit di defal ci kaw suuf ab jam lu may defal ci ko suuf seun bindama ko dakal lola tax nak serigne bëdd juñju ci bir naan sama bindama de agna ba kawé wépp yiw lepp lo xamni nit ki da koy defal yalla légui lolou dafa istikhraq nak gep jamu yalla rek lola tax jam bo xamni bi nak yow sa yo nekkut digënté bobu digënté seigne bekk suñu borom yow yamal ci jang xasi di fas yene ci jarign kon day daal di melni kuko jang rek jarign li mëne su ko lim dem na ba ag yiit sunu borom ne ko se dundu de mbektem gañu bax ñepp la Serigne Touba nek dim nekkon ci jamono rek demone na ba wali yi nga xamne dañu ñewon jamono ta bayiko fi dañu ñaanat sunu borom delu ci wat nekkat ci eutub Serigne Touba riso wat ak dongam ñan nañu barkelu ci ab liggeyam soga dem ndax ñu bari setlu nañ ne bu masan santane dara amna ñu bari mag ño xamne wax nañ ne da nañ ci gis ño xamne duñ xam luñu nuru da nañ def ne leg da nañ jiyem dara mu teug ñu bari ben waye dik rek daal di koy def defin wo xamni ñun da nañ dem bu loolu wesso lañu soga xamni ki du nit ak kesse motax Serigne Fallou biñi jël carrière beka defar juma ji da leen daan wax nan ku way dajat bu ken laaj dara ngay dem rek loolu ku ne xam nako Serigne Soumaye bi ni daana wax ne digeunte barab digeunte fofu ci juma ji di yale won ak suñu borom digeunte keur ga ak juma ji ne na epp na di sol ay dal waye daana wax ne kep ku ken fi gis mu tok sol lo xamni nuruna dafa melni ko xamni dafa xelma dafa dem nangen ko bayyi xel te wormal ko nangen ko bayyi xel te wormal ko kon ñom xamon nañ yu mel non ñaaril bay ak yu bari yo xamne bokki talibé ak ñu yalla may kessfu digënté fi mom li wër juma ji ak Touba gi gis nañ fi yo xamni yi dana firndel yu mel yi ñu wax legi gis nañ ni mom mo waxal bopam ne li sat bi sukrin laka fil fardir rajab wa fi siwahu ya mudiman lil ajab man nak dama ne khasida bi bim dikke ndiarem ci atum ñaarel ma ci sunu geussu bop loolu lañu may ne ci lako tambali serigne bi liggey nak bokut ak bum ko agale ndax day deppok ndigalu yalla yi ak fan ya waxtu ne jaamu yalla ga sunu borom beug da koy sante serigne bi mu defal koko ndax Serigne Touba demon na ba sante nafila wala mu jang alquran te deppowut ak ndigalu sunu borom tay gis nañ ne moy rasul uhrum yi moy saru rajab sa ru rajo bobu di nga xamne di wer wi sunu borom momal bopam yakar nañ ne so xole ci bir khasida gi lim na teunk na ci teunk yoyu muy digeunte balsasin ak assassin wax na ci ne sunu borom defal nako ci lu bare bare ci lama leral ne luma ko massa defal rek nangunako te digeunte bobu moy choono bi fofi la ne ko ndax bim nekke fele ci cien djolf la ko ndiek wax ne ko yow day li nga am ak ñi nga gëreum sawara amatul ci ñom aw yoon da nga xassida yoy mu bind djolof boko xolé fofu la waxé né fofu la ko suñu borom joxé lool légui nak ku ni dégg né li señ moddu wax né bim ko défé amna mak ñoñ tambali won nañ diko jang ba amna ñuko mokal daan ko jang bam digëlon maam cheikh anta mom né nañ la koy jangal ngir yu bax yi xassida gi lambo ak it lepp lu señ bi def day bëgg mu sax ci lamiñu nit ñi sax ci xori nit ñi motax daana len ci defal tarhib moy wax len sabab yi tax ndax day sawar lo nit ki yalla sax jaamu yalla dafa ni nit ñi aljanna amna fi darun naym amna fi daru salam am fi firdausi am fi ak yeneen aljanna motax nit ki di am xemim tefu bëgg dem ci aljanna je gëna kawé ngir mu yitéw lu baax nit sax boy jang te xamul ni su yagge dana nekk ob iliman wala mu nekk chef de maçon wala mu nekk leneen du ko du ci sawar waye yi ci kanam nit ñi muy yene yi muy amal yi ak rajaa yi yoyo tax ak lolu tax tarhibat yi nit ki di am sop ak passif ak gor gorlu ci liggeyal yalla wala liggey lu koy jariñ ci aduna kon ndekete jaamu yalla sax dafa am lu ci yalla dig nit ki waye ndekete lolu tax seigne touba daan def bu talifi khasida wax mag ni ne len li la ma ci sama borom defal li la ma ci sama borom defal khasida gune nak man nañu lim ay njariñam bam dess khasida gi mom yakar na ne kenn xamul ay njariñam no mel ndax seigne touba daan def ne su bindek tay khasida bu noppel daan yalla defal khasida gi khasida guma la massa defal nagi gëna kawé sunu borom ne ko nanguna so leugate mu defati gënal khasida waxati ko day mel dal day nax sunu borom di naxante ak mom rek dundum gep dal non la ci def fo xolé fum tarifi khasida gu noppi rek daf da koy wax lu rek dal ne ko nak defal khasida ahabba ilayka mimma katatu min qablu ku ne gis nako ci khasida yu bare bare bare ba ci khasida yi nga xamne sax dako bind te teunkewuko alquran sax yoy amna ci kon da ngay gis ne non la ko sunu borom def ak dundum def na ko it lam doon ñaan ca mu xad ca jalibatul maraqib nan ko dama bëgg nek khadiman asna wa ana afusa bil maqril asna fi la ko jawabé neena yalla def na ma lo defal na ma lolé ci xasida ci jamono bobu bimu ñëwé jaarém ba tok la ko sunu borom ne ko tay ji de la nga doon ñaan ba nga nekké gabon ba tax nga diko bind ni da nga bëgg dal ken dootu gis di sa digeunte rasulullah ya ci jitu ci liggey keet yep suñ deme aljanna hit barab ba fa geuna kawé fa sa rasulullah dekk fa fa geuna neex nga dekké fa defal nalako sun legui nak bi ko sun borom defale nak kon da radisatu lu sant ko legui dem na hit bané ko yaw de sak dess fi ndax dama la dafa mel da ngay tarab alquran te alquran day sama melo bop serigne bi dem ba sunu borom wax ko ne ko sak dess fi daf ma neex neex go xamne ndax sak dess fi moy mbotum alquran dess fi ndax ni nga fonki alquran li ng koy liggeyel serigne bi nak lola mu xamne ci atep sunu borom ak atep jamono mu ne sunu borom nak kon nako liggey bo xamne lola dañu teye mbotum alquran dess fi ba faw fi ne gis nga khasaidi mbot la ci li fi saxal alquran ndax fi ne bala ñoo def ben daaira dana jang alquran ba nopi bala ñoo def ak cyant dana jang alquran ba nopi lola moy mbotum khasida day mbotum alquran da ko fete moko teye bo xamni secret la te kep ku meuna jang khasida su yagge nga meuna jang alquran lu kere lolu bari na ko xamni meunta wona wacc alkamil alquran waye bimu deme ba meuna lire khasida so ubbe ndax mbind mi ben la yahyi ben la badi ben la ke dafa tuddu alquran ki tuddu khasida ke sunu borom wax ko ki nak jamb sunu borom jox ndigal geureum ko rasulullah jox ko mu def ko motax baqahu bil kitabi sururun lillahi tabaarak wa ta'ala manam dess gi sunu borom seigne touba dess di sam alquran nit don mbektem sunu borom waaw kon nak lo xamne dem na ba don mbektem sunu borom jang bi dund ci kaw suuf sa yow nak kon ndekete seigne touba rek nekkam ci kaw jamono ginnaw mbektem yalla la di mbektem rasulullah sallallahu alaihi wasallam waaw kon kay ko xamne ki nekkuk seigne touba du seundik da nga xam waye ku ci bik rek nek beug nga ci mbegum yalla manam beug ci serigne touba ci nekk jamono moy deng ci lu sunu borom deg deng ci lu rasulullah sallallahu alaihi wasallam deg lolu bokk na ci bokk dem na ba ag ci dund ak serigne bi dem na ba nek riaya lil qur'anul karim nga xamne ak dundam dal moy sam al qur'anul karim yakarna ni lolu bokk na ci yu gatt yu tuti yu teunk ci wanene fi le serigne bi tollu won ndax moy li serigne moudfall dama wax nan sunu borom dafa dem ba dafa serigne bi dafa dem ba nan serigne bou khadim sunu borom nena dafa won serigne touba daf ko defal lo xamne ba nopi won ko ko ne ko nak mana lima la defal ak lima la may amatu yenn may yoko fare ko da nga ndar kep lepp manam ndar kep nga lepp dal legi nak bobu nak mu aajo sant nak mu diko tiant gis nañ ne it li tax serigne bi nu wax ne ci wéru xorom yi lako tambali liggey mum téré bi ndax wormal sunu borom je rawati na bim ñewé ndiarém ba am ñaarel bi atam gis nañ ni won sura alayya barakatil hurumi wa jumlatis suhuri wa hmi harami gis nañ ni dafa ñaan na ci sunu borom mu tasare ci kawam barke wéru hurumi wajalliyal muna bi yawmi arafa wa haqisaimihi hablil ma'rifa gis nañ nit batay mu ñaan lolu ta digënte fardu rajab bobbi ak yawm arafa bobu ta bo tambule ci bir khasida gi da nga ci gis bam ci wax ne da fay bind ba aksi fofu yalla ne ko la nek ci sa xel di xalat moy ñi dem di aji mbollem luñ aji seeni jaamu yalla defal na la ko ci sa bind mi lola ñewatu ci kenn boba ag ba ci far teunk ko ne ko lu jaam ñi def ci aduna ci at defal na la ko yow ci wer dem bam yag mu ne ko luñ def ci wer sax defal na la ko ci sa bend bes ah lolu mom ci xasida gi la ko waxe ci bir xasida gi la nek kon

ci deug ngir sante ko yalla man la lolou la teunkon ne kon sante ko sunu borom la seigne bi dafa bind xassida ngir sante yalla waaw da daf ne ko lishad bi sukrin lak fil fard rajam wa fi siwahu ya mudiman lil ajab kon daf ne ko serema yow yalla ma sante la tay ji ci teru tel rajab li nak ma tambuli la sante kon xassida gi nak lako tambuli sante muy denchu seigne touba damay wax ni lepp lo xamne deg nga ko ci bir lu mak lu nit yalla dan wax buñ waxe nit yalla yi nak moy ñi nga xamne ay borom mi jamono lañ won waye waxuñ ñi siw ni rek ci bëgg lu bax di gor gor ñi doonon borom mi jamono yalla joxon len ñu yirif jamono joxon len ni wir dok yoy yeb ñoña kat da ngay gis ni luñ mësa wax ñom borom jamono yoyé lañ wax ak fañu aggon ci seen borom bi sëriñ bi démé ba yalla def ko mbollem luñ amone muy wird muy daraja muy makhama muy xam xam yalla rafatale ko seigne touba ba nopi ne ko nak keneen ko melni yow dootu ñew ci jamono yakarna lolu ben sant yalla fofu la seigne bi donni rasulullah donu go xamne donu gumat seuk la ndax lepp seigne touba lu officiel la manam rasmiyan la fimne mi ngi mel tay ku melni ben laden bi mi wote di xare ka xex ka nebut seigne touba nak mom wote na bonopi nebutut bonopi non ye joge fen ñew ray ko soti ko ay toke ci xeer ray fa ludul jeex ci nit loolu seigne touba gison mom xamne su nekkon ak touba bi di xex ak mom dañ ko rayal seigne touba jël lool lepp nak ciona bak metti wak tiso gaccio ko mom rek nak aw fitima ko njambaram dan nak dama yalla dama lay ñaan kep ku naro nak faatu suma takke xare mangi lay ñaan nga def ko mu dundu jaamu yalla so leugete doon ku gem rasulullah sallallahu alaihi wasallam aw mbolo mu bari dundu man juddo ci geñom xol joju yene wuma samum rew am aw ay motax bo gisee li tey senegal ci jaamu secret bobu la te ci bir xasse deug amna fum koy ci waxe fo xamne dafa wax sunu borom neko defal ngama sama rew mi ma dekke muy rewum jaamu kep amma nak dekk ci bir mam cheikh rafal waxone ne lay indi fi na so leguey sun juddo ci bir ñak bi nak loolu nak fa la masala mi nek bu boba nak yag na koy misal leg leg ci waxtan ne mi ngi melni ku tejj sab neek defar sab sal bam rafet nga ne say dom tok len bu añ joté añ len kaas ya gi ni ngeen nan war ga nangam ki nangam nga genn dem ñu tejj keur ga di beure ba tok kaas ya tour ñam wa noni la mel ñun sun xamul sun bop rek noon lañu yakale sun bop waye dal seigne touba liggey na ci aduna liggey bo xamni senegal nak mo ci eppulen daw raw seigne touba muccu kay la seigne touba jamm la seigne touba raw kay la seigne touba bax ci lepp nak mo bax ci sun bop bax sun digeunte ak sun borom ba nopi du wour seigne touba dafa wour bo jappe ci mom japp man la wat ci yalla na japp nga ci hablullahi matin moy bumu yalla gi geuna wer deug kon nak lolu moy sabab bokku na ci bok ci sabab yi nga xamne sunu geus may nañu ne motax serign bi bind waye benen bi nga xamne moy ci mujju moy sunu borom daf ne ko doto genn rew mi fi ngay tok nak legi jexal nga tak yaay tok da nga tok ba lepp dalay fekk si waye doto fekk dara su ngeen demé ci biir xasside gi da nga ko ci fekk na mu nan ya man hamani anil ikhraj wal makr wal qurur kastidraj ne nako doto mala jay doto mala wor doto mala fexel bobu nak serigne bi nak kon bi amé sécurité nga xamné bobu dem na ba am sécurité sunu borom ta yalla ka néna kèn gennu ci ca jamono bobé nak la jël nak defar khassida gi kon dal khassida gi mom kèn xamut lum don dal khassida lum don légui nak ag ci bafar né ko tubab bi don titéro ko def yef mu né ko mbolém sen sak bak sen titéro bu reuy ba roccina sirru ba jox la ko yak sa mbolo fi né xol len sak bi ci yoonu mourid fu seigne ci limoxtar genta yi matar yi dar ko lola serigne bi sunu borom mo ne ko rocci nako joxo su fekkon seigne touba day wagniko kon mbir bu deme ba ci seut ba day da tambule wagniko waye li fek jamono seigne touba jeexut len du jeex te bu jamono jeexi sunu borom dafi dal di jele jamono legi nak lu fi gëna ñëwaati dañ koy gëna man gën ko organiser lepp lu yoon wi attanul rek ñoko ko teggul yoon wi attana lepp lo xamne li nak agguñu ci dañ ko xalaatut wala doxaguñu jëm fa rek waye seigne touba day gattalu dox day dajje day deppele nit ki hit ak li nga ak bëgg bëggam gis na ne kon fofu lay waxe wa ali wa sahbi wa asibi kul mubahin li siwa yasab kon lola gis nañ ne amatu lenn lo xamne nit dana ko xello lepp dal
lu dess ci jamono ak lu neex lu ne

0: momale ko Seigne Touba lola tax legui dib talibé dib mouride di liguey Seigne Touba dafa neex di daraja la cey mucc moy nga def ko defin wa ngay def bokay def rek yow fasal ni def ngir yalla kep amma nak sakba ak la cey fek lola mom ci Seigne Touba lan ci liguey Seigne Touba la nek da la cey mayup titeur may la ci sak may la ci lu bari ciona bay mu teyel lako ba nga japp ne dara nga li tax nga xamni fi ni kenn du dara ci yoonu Seigne Touba wi moy ko faatu buñ la dencé top sa doom bo doon dara rek fi ni sa doom bu dikaté dañuy day daal di melni kon day rir wala mu yoxam wala magam way fi ni man naam sax sa doom bu juddo présence ci mbolom bari yoy motax ñi xamone deug nek Seigne Touba amna ci ñoon di len Seigne Touba déwé ba yewi len beppalé wone nak mbolo far ñom dañoo xeexlu won mbolo way Seigne Touba duyina ay mbolo yu dul jeex yo xamni tabarkal kon ci circonstance bi le Seigne Touba defé xassid ak noru daray ni ñu soga dugg ci xassid ak noru daray ni xam ngeen ne mom lepp lu mu wax rek da koy ubbi ko salatu ala nabi te xam nañ ni salatu ala nabi yalla mo wax inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima ndigalul yalla la Seigne Touba nak li taxon ma wax ne da na jëfëndiko uslubul ilmi uslub bi gëna rafet ci uslub bi da doon xamle da doon xamal nit ñi ne len rasulullah mi ngeen di wax da ngeen ko bëgg ak mom ngeen sopp ak nangam ak nangam kay len ma wax len nu nit di jariño ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam ni cheikh erba fall wone ne Seigne Touba mi day jariñul aduna kay len ma wax len nu ci jariñ gëna gaawé nu ci jariñ gëna gaawé motax seigne mom dafa ñi jubal mom dafa fital rek jëm ci seigne bër ñen ñi jaar ci yoon ya mom mu fital won len ni fi lañu jaar Seigne Touba dafa won nit ñi ne len rasulullah li la mako xamne dañ ne motax ñu bind aduna bepp nga ne bëgg nga ko ba nopi lu bare bare bare di la galankor day daal di melni dang ko xamut xam goge nak ñak xam goge nak la Seigne Touba doon dindi motax muy wax ne mubarakul ibtida maymunul intihar aw al iqtida kon legi waxut ne intihar ndax xasida gi lu baxam du jeex waye daf ne ak roy manam ni nga xamne barkel na ak tambali nga tambali di liggey ci xasida gi tambul di takko xasida gi nuru darign waye comme du jeex nak motax mu ne wa maymunul iqtida legi nak kep ku xegn tu mbotam ko ko roy yimi digle motax yam ci djublu ak nam ko digle won ne nagn koy jang man nak xawma ko ko mokal waye man ko koy jang kep la waye ko ko am kep nak mom lo la nga bëgg mom sa aju mom fajuna waxuma lak nak leneen lu ci aju ci bir mo julli ci yonent bi te yonent bi mo ne ko julli ci man ben yon yalla dana ci julli ci yow fuk yoon lolay danañ ko bayyi mu waxal ko bopam mom serign bi salatu ala nabi li tax mu ubbe koko wa sallallahu ala sayyidina muhammad wa alihi wa sahbihi wa sallama taslima lolou ubbe khasida bi mubarakul ibtida maymunul iqtida ta jappal ni li nuy wax ni suñ la ko lay wax da ngay xalat kero ba serign bi jele khalimbam tok jël aw xeyit wex tal jël bigam tok diko bind digeunte mak borom xelam mu rafet ma xam xam ba jotta diga mu tok di bind li mu tambule ko alhamdulillahi dasi yusalli ala nabiyil muntakhal musalli sante yalla ndax sante yalla mom la yalla ubbe alfatiha ta moy nenañ moy sapul masani moy umul kitab moy ndayu tere bi nenañ moy jurom ñaar yi nga xamne motax señ bi di wax sabun taqi abwaba kulli nari tajod bi sabun taqi abwaba kulli nari tajod bi dirham wa dinar mom xamna ne moy tej bunti sawara yi tay ubbi bunti wërsegi yakarna ni lolé alhamdulillahi rabbil alamin la ubbiko yalla di ca sante kenn wax ko way dafa jël lamiñu nit yalla dafa jël ci lamiñu nit ki di ca sante bopam waye lolé daf ca don jangal nit nu nit ki di jaar su bëgge am digënté mak boromam ngeerëm motax bo ne alhamdulillahi rabbil alamin rek am nga ca yi wo xamne kenn xamu num toll ta soko waxe wax nga wax yalla yalla ko ñëk wax yalla nak buy sante bopam ci bopam du lenn ndariñ waye lam ak djublo moy xamal nit ni kan moy mom ndax xewal yi nek ci aduna kuko xalat war ca sante sa borom mom lolu la bëgg nit jariñ ci motax mu tuddu xewal ci kanam ci sar wo ci fatiha mi nga xamne mo ne alhamdulillahi lasi yalla lay xamle di mu ne ma nga xamle yalla mi nga xamne yusalli ala nabi mom sunu borom day julli ci yonent yalla muhammad julli nak man nañ ko firi ab liggey ndax li ngeen def tim qasida djel saw lamiñ di jang rek di yeugal ki xamul bu la rombe def na la waji di man xawma limi def nagam ki nang waye lolou liggey la ndax ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran kaseeran su fekkon amul njariñ yalla dako wax ci alquran tuddu len yalla tuddu yi na bare bare bare bare seigne touba gis na ni nit dafa am luñ koy fekke ci aduna muy fexé ba soxla loko ci bopam so nekké nak di jang khassida yaangi deglu son bu neex yaangi ci am tiabo yaangi ci deglu lo xamne mi ngi raxass sa xol ci ay toke waye hit da lay jéggel say bak day lay faral say ñaawteef di la yëkëti say dara waye dila gëna jéggelé ak rasulullah ndax salatul nabi day jéggel jamm bi rasulullah sallallahu alayhi wasallam seigne touba ko waxon kérok bami bëgg gonté jollof di ñibbi ci ndiarëm waxon na loolu sallallahu wasallam alayhi llahu fil ali wa sahbihi wa wala qasida gi nak sabab ci moy julli ci yonentou sallallahu alayhi wasallam moy salatul nabi qasida gi ci qasida salatul nabi la waye yaakar na ci yimu jëb bind ci gëna yi gëna guddu ci salatul nabi la bok mo khasida gi wa amaral amlaka aidan bis sala alayhi sa'idan bisalika wala mune yalla momit dafa digal malaika yi ci lay ji ñu waxon legi ci ginaaw ñomit ñu julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye julli gogo buñ ko julle ñom malaika yi digal lañ ci am ci seen borom dana tax buñ ko defé da len di yëkëti seen daraja motax kon nitit bu ko defé dana wax lim koy defal mom ci kanam summa ilayna wajjaha alkitaba lo na kitabu takrimi lañ koy wax moy yalla dafa jël waxante bobu waxante terangala yalla daf nu ko defal non legi mu ne waxante wo nak yalla waxante won ak malaika yi ne len he kay len julli ci yantib sallallahu alayhi wasallam señ bi neena waxante wo yalla da ko wolbeuti dari koy jeme ci nun nak ilayna joju dafa duggal bopam duggal ñepp nun ñi nga xamne yalla do sak te digal nuko waye wa koy mu ngok sax takarruman wa anfusan ataba neena lolou daf ko def nak ngir teral ñuko buñ waxe nak yalla daf ko def ngir tatyib ñu bare bare bare tatyib moy dalal sam xel ah na sa xol sedd xamal ne ke li soko defé amal na la solo kon ndegete julli ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam diko yalla digele malaika yi digel ko nit ñi neena yalla dafa mel daf leen ci wax ne leen na seen xel dal na seen xol sedd kon kay day dal di melni kon lool la señ bi bëgg defal nak dal lay won yoonu gëna gaaw ta gëna gatt waye ndegete li tax nit wara gëreem señ touba moy taxna ñun fuñ toll di julli ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam takat yalla sak na malaka mo xamne dara du ligeyam ludul taxaw ci buntu gemi ñu nit ki bes bu set bu nit ki ne salatu ala nabi rek mu dal di koy bindal dal ne ko diw di wax na nangam dal dem so julli ci yonent bi do am ben ligey kon deke amna ño xamne malaka dana xey taxaw ci sen buntu gemi ba jant bi so du len bindal ben araf deke la tax moy duñ julli ci yonent ben yoon waye kon talib seigne touba bi jang khassida mom bes bu set ñing koy bindal ludul jeex kon yi wowo ku lako defal amu lo fakem lo tax ñun kenn amu pay seigne touba motax mu ne seigne bi daal di wax ne fakhumtu lolu mas'uliyya la responsabilité bu mag la mu ne kon nak ma daal di jukta fabil da fay woné da fay tektal ne bi yalla digeli li mu xam ko rek da fa daal di gaaw jukta ci sa sa rek da fa daal di gaaw jukta fakhumtu qa'ilan ma'am tisali ma daal jog nak ba nopi daal di wax ne ma ngi wax di yekeuti di informer ni ñepp andak nak al imtisal moy man de mangi def waye limay def ko dama ko depp ngeureumal sunu dama ko depp ndigalul yalla manam lambatuuma gor gorluuma fexewuma yalla nema demal defal ma li neena ma wax len ne len nak bima koy def dama ci am ndigalul yalla dama julli ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa khumtu kha'ilan ma'am tisali amri jami'in amri jamilin jalla amisal yalla mi nga xamne ken musuko misal ba nak tambul nak dan ya amiran ya arfun ni dala e yow ki nga xamne aji digle ji waye wala ma wi dañuy tan ni fofu do nexe nga boy waxante ni solo nexe nga damuko ya muhammadu su fekke ni nak ittirar dafa am manam lori way ba nga ag ci waran war waxe ko nenen dañ lay may grand mère may na la nga def ya rajulan manam nga def nonu wala nga bolé nasab wala nga bolé nga dam mom nak dafa tan fi nasab motax mune ya raj ya amiran waaw ya amiran yow aji digle donun kuñ xamut de dedet day taarifal dalay wonne la maarifala ki may bëgg waxat waye waxin wi mo nur ne xamul ki mi waxat mune yow aji ya amiran yow aji digle waye ki mi waxat xam nako jëmi sunu borom la lolo tax mu tan ko nak nasab ko fi bi an nusalliya bi an nusalli ala nabiyyina muhammadin babil ula yow ki nga xamne ben buntu nga am yaane man ben buntu la moy buntu bi nit di amé ay daraja di yëkëti ko jëm ci kaw légui nak buntu bo moy rasulullah sallallahu alayhi wasallam nabiyina muhammadin babil ula ilayka minni busharun muqaddama wa fi khidmati alladhi alqadim muqaddama kay nak yow sunu borom ilayka minni dar dak ko ci addu man de mangi liggey liggey bo xamne la wax de li tax nit wara fonku liggey seigne touba liggey la fi jarño fofu batu liggey fi khidmat la wax mangi liggey liggey bobu liggey nak moy lo xamne dang koy def kenen diko def kenen diko def jamm yalla go xamne dafa ubbe ko manam ibada mutlaqa go xamne dagn ko itlaq gogo nak lutax tay njariñ la du ñew ci yow rek ndax niñ ko itlaqé ni la njariñ la di saro motax mu jëfëndiko fi khidmati lasil qadim muqaddama yow yalla yow ki nga xamne ak yag ji yow ki nga xamne kat dang ko jital man ma ngi jog fasiyene ko liggeyel defal ko nak ben muqaddama lo xamne dama ko jital waye yakar na ne loolu lay jëfëndiko diko jëfëndiko li dal dama ko jital ci sama mbir rek manam man dal damay mindlu waye sama liggey ñewako kon lenn la ci li nga xamne dama koy def rek jital ko yalla salli abadan wa sallima ala nabiyyika sirajil ulama day melni kon ki wax allahumma salli ala sayyidina muhammad day digal yalla waye digalul yalla day jëfëndikalul yalla day jëfëndikalul yalla kon bepp jamm bu julli ci rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaangi joxe ndigal yalla suñ xolé nak da nga xamné nafsu bu ko arab waxé dana firi ro waaw su ko défé nak kon dana firi xel dana firi ro wayé dal yalla dal def nako ngir nit ñi mu wax len ne len kay len ma jox len lu len lutax seen xol sedd sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi wal fil ali wal ma'al jul joonent bi nak sallallahu alayhi wasallam mom lay wax lu mu ne adada ma'lumati rabbina al-alim ya man bihi wahabta li khayra ulum seigne touba kon legi mi ngi leral neena yalla joxna ma xam xam bi gën ci xam xam yi nek kon ilmun nafi yag nay bind su ngeen demé ca tasawud subhan da ngeen te fek muy leral xéti xam xam yépp njariñ waye ndekete mom fi waxat na fi li te bobu njariñ la mu ne yow ki nga xamne jox nga ma xam xam bi gën ci xam xam ma ngi lay ñaan nga julli ci yoonte yalla muhammad lu tollok lepp li nga xam kon lolou julli gogo rek julli la go xamne pek na lepp lolou ndax lepp lu yalla xam ken xamul num doon julli go ken xamul num tollu kon ci dabaji wa salli ya rahman wa tusallima ala allazi taqdimuhu qad ulima fo dana di jeffe batub rahman di ngeen ko ci gis ya rahman ya rahim lu bari mu liko ci wax lutax moy yalla dafa jël yermane aduna ak alakhira indi ko ci melo wo tour yep tour yalla lañ wa yallahu buñ ko waxe ismu sad la manam jëmmi sun jëm lay dak waye wep turum ci woy waat ci bir aw melo la manam xaj la ci tur wo waye nak dañ ni ci tur yalla yi su nga demé ci asbahani nim ko leral daf ne doonon ni nak buñ len waxe ci tur yalla mom aw melo dafa tege fe jëm ja tege fe dedet neena li allah am amna ko ba nopi tadiw melo ci mom buñ waxe ni diw de dafa bax mbax ga melo la ci mom waye bokku ci di waye neena budé yalla mom dagné yalla ci bopam rahman ji day rahman ba nopi am melo rahman nak xawma deg nañ ko mu deet bu baxa bax kon lolo tax muy jëfëndiko tur yi ndax walilahi asmaul husna fa do bi yalla mo ne amna ay tur al asmaul husna moy tur yu rafet yi legui nak dafa diglé nañ ko ci wo manam buñ ko ci wo ba paré diko ñaan di ci def ay munajat ak yoy allasi taqdimu qad ulima moy ñepp xam nañ ni yoonent bi la yalla jital kon nak dañ ko jital ci sunu lepp buñu def sayyidina muhammad wal ali wa sahbi fil alim bok na ci li tax señ bi am worma moy du tayal ci tuddu batub sayyidina muhammad da ngay gis téré yu bari buñu bind dañu tayal ci sallallahu alaihi wasallam ba dañ koy far def sat ayin lamim nga xamne pour rek baña bam wat salatu gi ta xamul ni salatu gi boko def ci téré bo noppé fi ne malaka mi ngi ci sa bu fek julli gi farut malaka ma ngi taxawon bang koy bind mi ngi taxaw dila ñaanal ba yowmal khiyam légui nak rawati nak buñ ko dé jang fa kon ti abou seigne touba ken xam lu tollu kon benn téré bi kep bu ko defon rek lum digëp talibim dana ko gis dana ko am waxuma lak nak bo xamé dundam gep loolu la fessé waxat na nak sayyidina muhammadin wal ali wa sahbi fi al mal wa huwa ayatul ilahi al kubra al ayatul ilahi al kubra gis nañ né suñ xolé ci li suñu borom defal rasulullah sallallahu alaihi wasallam bokku na ci ayatul kubra bu ngeen démé ci sourate najm
1: di ngeen ko
0: ca gis bokku na ca moy fi yalla yobbu yonnati bi muhammad sallallahu alaihi wasallam bokku na ca barabub khaba khawsin bokku na ca barabub sidratul muntaha yoy bokku na ca aras ta yalla day wax ne mbiri aduna yep ci aras la nek bokku na ca kursi bokku na ca aljanna bokku na ca ñooñ sawara ñafa nek bokku na ci aljanna ak ñooñ aljanna bokku na ci sawara ak ñooñ sawara bokku na ci mala yonenti yalla ma sa yoni won nako yonenti yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bokku na ca xamna bakkar bu ne lu tollok liñ ci mbugal nit ki yamul xiyam motax leg leg nga gis ci hadith yoy ñew ci ayatul kubra yi di wax ne yonenti bi de gis na fa nit ko xamne leg leg muy def nangam gis na fa koñ jutal gis na fa ko xamne lamine wala xecc gis na fa ko xamne ki dañu jigeen surtout jigeen ni nak gis na fa ko xamne ñaari wéen yi lañ ko takalé ko mu jootu gis nañ fa ko xamne ki day duggal bopam ci pax te du ci xat gis nañ ci ko xamne day door bopam gis ko xamne day dag bopam gis ko xamne dañuy baxal ciin bam ñi mudi ci duggu yoy yep xéti mbugal la yo xamne yi baat bo jëw nit képp la koy duggé yi ci dess budé walu jigeen ni jigeen jo xamne foko fekk muy toilettul jëkërem nga xamne ko xamne ki day jaay bopam ko xamne ki da fay dem ci ke wax ko le dem ci ke wax ko le nga xamne day dem ba déformer formé bop mbam xoxu jëm jëd melne yoy yeb loolu ñu tuddé kiimtaan yi sun borom yi yonent yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam gis fofé ci sun borom waye sidratul muntaha nak mo ci gëna yéme loolu mom nit mënu ko wax kenn ci aduna sidratul muntaha fofé la sun borom déyalé ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam bimu aggé ci khaba khawsin barab la bo xamne bi fofu dal fa la lepp yam yonent baaf ma sa dem lolu kon mune moy ayatul ilahi al kubra waw yoya ya fa ne kako gis nak moy kan ka meuna dem ci yoya ba gis yep mom te kenn munuko gis munuko netli mom rek mo ñew netli kon koku mo yonent yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam neena motax seigne touba ne mom dal mom yonent bi neena gis na moy ayatul kubra wa wallasi wa huwa ayatul ilahi al kubra wa wallasi saakha li khairil jabra neena kat mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam mang na jeme ci kenen kudul man liñ tuddé al jabra dinañ ko wax tasbitu wuqu ma yuqaddiruhu allah bi khada'i wa bi hukmi fi khada'ihi wa bi hukmi manam jabru dinañ ko firé jang al kasru wal jabru di dan manam kasru moy dam jabru moy jang moy likoy liñ koy wër di ko fajé di ko défaré jibar moy forcer nit ci dara légi nak mune lolu yalla dakal nako way lepp lo xamni arab yi dañ koy firine saxal lepp lo xamni yalla dañ ko dogal ci atep sunu borom ak dogalob yalla seigne touba neena yalla dakal nama mu dima nakar ñu dima ci forcer neena lepp lo yalla def neexna man dal moy nit ko xamni da nga jibbal sa borom sa lepp rek waxne it ne wa salli ya rahim wa tusallimi ala nabiyyika sahiril alam kon legui jeufandiko na fofu ar rahim nga gis asmaul lahi al husna yi ni mi duggé ci abiyatam yi mi def kon mi ngi way waye mi ngi sabbal yalla waye mi ngi salatu ala nabi gis nañ leen mi ngi tawassul ndax mi ngi wo sunu borom gis nañ leen mi ngi def ay du'a moy di ñaan yoyu fi ne tambali nañ ko gis ci bir khasida gi سيدنا محمد وعلى اله وصحبه في الاله والمال يا من يقود لمسلم مره عليه عصرا قد تنير بره فوفو نك لاي ليرال نك جولي تي نبي صلى الله عليه وسلم موي واخني نك ياو كيغا خامني ياو يالا موي موتي منادا يمي جيفانديكو ياو كيغا خامني ياو يالا ياي ديف بو نيت كي جولي تي موم بن يون مسلم موي ادي جولي جي مره موي بن يون عليه عصرا قد تنير بره nga dadi koy julli ci mom fuk yon takat so julle ci mom fuk yon kep xamni kuy wut lu bax ba yalla dogal nga julli ci yonent bi ben yon mu womat ki nga xamni womatal di julli na ci yonent bi sallallahu alaihi wasallam yalla dal di fay ko julli ci mom fuk yon ndax dafa dello yonent bi ruham yonent bi fay ko mu julli ci wajoja malaika yi jotali ko suko degguti ruham dana ko deg koka nak lepp lum def ci lu bax xam ngeen ne seigne touba neena dana ko leral lepp jep jeufi mbaxam jep jep mbax da koy leralal ndax motax bir yenenbi lay wax ni sallallahu alayhi wasallam ne ngeureumul yalla mi ngi ci birrul walidayni moy def lu bax ci sa ñaari wayjur min abaril barri an yabrul waladu ala bir ala wudi abi bok na ci hit ak mbax nit ki bax ci ñi nga xamne kep ko doon sa xaritu bay waye gis nañ ci bir birar wala barara gis nañ baat bi lu bari serigne bi diko jefandiko bir barara wa burur gis nañ ko ci lu bari moy atta burur lepp jaamu yalla goy def nga xamne ak top nga ko defé di ca sak lu bax day dugg ci baat bo abrar ci la bok burur ci la bok muy xet jaamu yalla abrar nak moy nit ña nga xamne moy way bax ña bar gis nañ ko ko lu melni ñi wax muhammadul amin bar aji bax muy ismu fayl ki ba di barara jamu ba muy way bax ña ñu bax ño xamne ñu bax lañ gis nañ lolu gis nañ it bararit gis nañ ñi binde bo binde barit jamu bararit gis nga it bobu bat bu bari luñ ko jëfëndiko waye liñ ci jull ci bat moy dafa bari luko señ touba di jëfëndiko bat bi kon birru ak abrarar ak abrar ak burur mom la señ bi ëpp lu mi jëfëndiko motax mu wax fofu daanel ko ci bayit ci fofu daanel ko ci mu juk bayit bi mu dal ne walituwassil busaratil khadar walituwassil busaratil khadar musahsihan li khairin nahwiyal qadar waxne suñu borom nak dogolob yalla yalla dafa jël désigner ci dogolam né sa bu nek dal wax na né dogolob yalla du joggé ci kaw jëm ci suuf di indi lor ci man bëpp lepp lu yalla dogal mu joggé ci kaw jëm ci suuf rek day indi mbékté ci man loola kon ag na ni yalla néna dogolob yalla bi nak day aggalé ci man lepp luy mbékté ba nopi di ma dakal lepp luy ay lor nekh nekh nak la jëfëndiko fofu nekh nekh nak buñ ko waxé moy ci ndox lañ ko gëna xam kadar wayé bepp mbolo mo xamne daño juuyo ci wax wala indi fitna ci bi sen bir ba ciow am gis nga bu keur keur amé nonu pende bi di joggé fitna bu joggé rayante nu leen mëna am bu dalé lepp dal daf ko nurolé ak ci lolu moy deug deug baddi ya law ya rahman ya rahim ya man bi jamilin nafi'in qad sumya dal ni tambli tawassul wala suy wax sunu borom di wax di ko wo yalla di ay munada di wo sunu borom yalla yow mi nga xamne ay borom yermane ñi nga xamne ño ne ci aduna muy bayima yek garab yek lepp lu ne ci aduna waye ëlëk yowmal qiyamit yow ki nga xamne ya yor li rafet yow ki nga xamne ya yor rafet te yow lañ yow rek yow lañ ñi woxe nafi'a ma ngi lay ñaan kon salli bi taslimin xolal mbalaan yu rafet yim abbu dafa jël sifatu rahma ñaar yoon yep yim am sens yep jël al jamal jël sifatu sifatu jël al an naf jël na mbolim xéti ñariñ yi am teug ci ismu fa'il ci nafi'u ak jamil muy fa'il fa'il ak yoy daari koy ab mbalaan yoy jaar ci def ci tawassul ngir yalla ngir lan ngir yalla julli ci yunus sallallahu alayhi wasallam rek manam lim bëgg wax dal lay wajal pour bëgg yalla nak jaar ci loola limel ngi nan ay waji manam ay waji yow moy eum nga ca yow mi yow tek ma defal nangam waye lolou mu ngok salli bi taslimin bil intihai anni ala nabi sil bahai ma ngi ñaan yow yalla nga julli ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam julli gu dak yonent bi nga xamne moy borom tarba ku amon ma dagal ku dar ku rafeton sayyidina muhammad wal ali wa sahbi fil alimad ya man yuwassilu li si asrin mi'a bi jahihi ya man hama an sayyi'a yow yalla yaay def kep ko xamne julli nga ci yonent bi fukki yon fukki yon djublu ci wala wax ala nabin kana yamhu bi hasan su'an wa yukhisu sa'id min wasan neena ko julli ci yonent bi ben yon yalla daldi julli ci mom fukki yon kon lolu beug wax kon wax nako ba lolu legi lerna mu dan nak ci yonent bi nga xamne lim nekké moy far day far day jël lu rafet faré ko lu ñaaw lepp lu ñaaw rek mum dal bu diké day jël lu rafet faré ko bam jeex tak gis nañ né it bëpp barab bo xamné bi mëne su fa jaamu yalla bo jëlonté ji sab gop gas bam xoon nga kéef loolu duggal ci biir sul lay daal di neexa jaamu yalla suuf sa nekkon ci biir nga soli ko tassare ko des fay daal di meuna jaamu yalla noni nak suuf mel nga xamne non la seigne touba defon jakam ja ca gabang bam fa nekke gas ci suuf leen ci kaw jeul lawon ca kaw soti ci suuf tambuli di ca julli samp ca bantam nonu ñuy def nak ba meuna julli non lañuy def nit ku yaqku ba xey nit ka bax nit ku nek suñ defare sa jikko ju ñaaw ji ba sa jikko ju rafet genn rek nga daldi bax kon gis nañ ne wayu khisu sa'ida min wasan neena day mel day fekk waaji narati xe jaar yoon mom mu melni dafa gemmentu wasan moy gemmentu mu ñew fekk la fa neela peng peng peng peng jogal manam a jogal bul sagan ku sagan gaay dem bayila kat day daldi melni non la non la non la non la mel neena yoonentibi sallallahu alayhi wasallam non lay def neema kon amul morom amul morom mom kan yoonentibi sallallahu alayhi wasallam safi'un dib khabaram man alayhi mi'ata sallahta wa alfan tafuqu fi'ata gis na dal ne wax ne kep ko xamne mom ki nga xamne bu yawmal khiyamah day ramo man kat ci turuwul la njit la jaar tay ci rasulullah sallallahu alayhi wasallam dal ne ku julli ci mom ben ñaatemir yon da nga am ñaari junni batay rek ni nga lay misal table de multiplication la mom dal da ngay am ben ñu tegal la ci fuk nga def fuk ñu tegal la ci ñaar témèr nga def ñaar témèr ñu tegal la ci ñaari junni kon yakana lo am jariñ la waaw xolal nak kon mom ñaata yon la julli ci yoonte sallallahu alayhi wasallam ak ñaata yon kon lañ koy fay ak niñ ko misale won ci ginaaw legi mu wax ne wa wala si arsaluhu man qalaqa li qalqihi bi rahmatin wa safah kako bindako yebal ci jamni rek kon jaxna tak kako bindako yebal ci jamni bi rahmatin wa safah waye dar sabab si moy lan ko la waxon tay laaj la ne la way luy sabbu yalla bindu yonti yalla muhammad sallallahu alaihi wasallam son ci mom def ko ni def ko na neel dara taxut ludul al rahma wa shafaq moy yermande ak tiofel rek ak ñewent gis nga kon ni yonenti bi kon mom la yalla don wax na inma ana rahmatul muhdad mo don wax lu ni man ab yermande la ci jang in wa ma arsalnaka ila rahmatan yalla yir wax ko ne ko wama arsalnaka ila rahmatil alamin defuma yoniwuma ci kaw suuf ludur nga yeureum alam bi rek muy nit ñi rek nga deul yeureumade ci ñom koki daana wax ni irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama yeureum len li ci kaw suuf yalla yeureum len yalla mi nga xamne mo am yeureumane kon dañu gis ne wa huwa lasi liman alayhi alfa sallal munawu fil jinan yirfa seigne touba neena ko julli ci mom junni mom ken xamul loy am motax su ngeen deme ci fimi binde fi daw di ngeen gis na day wax ne ku julli ci yoni rasul sallam julni ko sa mbokk faatu jangal ko ko legi way wi day firnel lola fi ne way wi rek day firnel ne kon seigne touba moko wax man ku ñu wax seigne ala cheikh bamba sek momako jox sidna ali sek moy wajurum bok na ci nga xamne da na bindal seigne touba fek na kamil bo xam ci ama teul sa sin mi ñuy waxtane mi ñuy wax def mi mu tambule magal gi ci la ko bind yobulon ko seigne bi dama xamone seigne bi da ko joxone ab barkelo waye kamil ba joxna mako ma ges ko ges dat ban ca daté da dan def nonu mag ni dañ mel seigne touba nonu mune nak kep ko def bo demé aljanna dang ko fa fek wa ya allah salli abadan wa sallimi ala nabiyyika rasulis sulami yunus bi sallallahu alayhi wasallam moy kerkeran ku bëgg ag ci yalla sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil mali motax damay faral di wax lele ne téré mag ni dañ wax ne ku re bind na wayna ñu wa waaw waye ma wax ni seigne touba lim bind tuddu muhammad kep lim bind turu muhammad kep kuko dajale won def koy tere mu upp mbollem lu mag ni bind di way ko rasulullah sallallahu alaihi wasallam turu rek turu donc waxuma rek nak ay terem nak kon ya man bi jahi qabilta khalami wa suntani an maradin wa alami kon seigne touba daoud tawat du faju docteur yalla daf ne ko won yunus sallallahu alaihi wasallam la la bolet yunus bi ne ko may sa docteur bolé na lak alquran motax su tawate alquran rek lay safaro mom rek lay ubbi da di wer ci sase motax mustafa ju kenn musa wop docteur ne ko kay defal ma len ko am juroom yari at ci all te musu ñu wax ne docteur sangam setti na la diw sangam mo la doon togal koka foko meuna tek ci aduna rek wessu nako seigne touba kiman la ci kiman suñu borom yi mu wax ne wasunta li amr ibn walim dane wali bi wahabta fi aadati ma khaba an akbir salat xana kon legi xam nga ni mi ngi tambule wax nak ay mbiri bopam motam la nuru dari ni denc magla denc la bo xamni bu yemi la dafa ni sunu borom kat may nga ma ci sama aada aada moy lan ma tok di waxtan mba may dem mba may lek mba may nan xet yoyu lool moy ada dem na bané ko defal nga ma ci lo xamné faduna jaamu yalla yo xamné faduna akabir sadaq manam ñe gëna mag ci sang su bax sa ñu waxtane di netli sen cang ak sen bax seigne touba neena man samay ada rek dem na ci jamono yoy ma nek jarim agna kawena sen ak jaamu yalla ñoo sen lepp kon nak da di melni kon ken xamuton lu mu doon mom mu dal di wax ne wali bi qad jutta bil kitab bila makarihin wala itab yalla dal di koy defal bi jir ko ci tere bi muy alquranul karim lepp lo xamne makarihud dunya manam lu koy nakareti dotu am bonopit yeddeli dotu ci am motax so gise fine lepp yaskuru kulli bil kitab bila muadat wala itab lepp lo xamne seigne touba way nako dara jala juñ ko jox khasida gumi waya dana ko ci bambat wayin wadu bok waye yi bok na ci yi nga xam yalla defal nako ta li gëna yemi seigne touba moy lako yalla defal du ko fat ta suy waxat gi ni khasida dana ko ci duggal ci bir lolu waxat ko dan ne wa salli ya rahmanu sarmadan ala sayyidina muhammad ya man ala mu julli ci yonentibi ya man kitabaka al-aziz salaba li wa li idaka turran qalaba amut kenn ko ko ma sax ci aduna al-qur'an tok fi di xol rek mu bal qur'an lepp lu neex seigne touba mu rek ko jox ko indir ko ko kep ku nek ci mom diko liggeey la ka def yef bala la fay day jaar ci seigne touba bam digel ko ko nopi lola taxal mu wax seigne ma ñaaw si la nan ko ana ci lu ngeen nekkon bam fi joge dem bayila muniko am bak xana di ñaan jang alquran di dajje di ñaan nga baña ñew day doomi soxna ju soxatu nak wax na deug lolu muy deug nit ko deggu non lay mel nit munafiq du nebulam nekkon muniko ma ñam ba du ngeen tumal alquran moy liñ daan ñaan ñew na kon lañ doon ñaan amul muniko ba du ngeen tumal alquran muniko deden bak muniko la cey def ak dindi dama ko yubbon bamay dem ci geej ga dama ko andon baba sa bu nek rek ku ñaan ci alquran sunna me am ñaan nga day joge ci mom lolou te fofu ngay xamni seigne touba bax xolal ñaata nit ño xamni ñi tay ji man mbirum seigne touba neexu len ta ñi ngi julle ka jang ta kat lay fak seen aaju seigne touba lay joge ñaata nit fi ne ci senegal gi sax rawatina fi ne am na ño xamni ñi bëgg tuddu turu seigne bi rek bëggu ko buñ la gisee nga dem mouride dañ lay wéré wala dañ lay jépp tay do xam nañ la bañe moy seigne touba farek yalla kep fi ne ñi nonu yalla ñepp ab julli rek lañ bañe gis julli fi ne ko ko gis rek da ngay dal di dang ko tuwab yi bañ julit deug fi ne buñ gisee julit buñ bëggee lako nakari dañuy dem ci alcorane yak te alcorane yoon neew ci ndax lutax moy li julit farek yalla moy motax alcorane di terre nan bu len len di ngagne di len wax dara su ngeen ko waxe ñu saga yalla yalla ne bu ngeen len di wax dara ñu may saga dal di commencer taxaw wax saga yalla wala saga yoonte wala saga rasul wala saga alcorane lool nak seigne touba nak bi mu dikke day ñagab lool di sutures lool yalla dogal na nek fepp fi aduna tay ji xolal dekk aduna yi fuñu defé lolou ngir talibé seigne touba fa né difa magal ñu difa tour léri khassida yi difa jang alcorane ay yoon yu dul jeex yo xamné bul won talibé seigne touba boba dekk du am ben kamil alcorane buñ fa wasal ben kamil ta lolou tay man na séré ñoña man na fa def tay touba bi yoyé ba tax ñi ñew nga xamné kenn ku ci nek tay seugum yalla fofu la fa mu joggé kon sabab liko sabab moy ci seigne touba lay joggé ndax gis guñu gis talibi seigne touba di def yu bax yoyé kenn xamu num tollu ci aduna mu dal di wolbati ko dal di waxat ne kon waxat ne salatu dal di waxat ne wa walasi liman alayhi alfa sallal muna wa fil jinan yulfa yallahu salli abadan wa sallima ala nabiyyika rasulil sulam sayyidina muhammadin wal ali wa sahbihi fil ali wal mali ya man bi jahi qabilt khalmi wa sultani amr wal wa akon wa amugo wa dal ne ah eske ma ngi won ci alquran legui nak xol bi mu tuddé alquran ya man kitabaka al-aziz dafa wax alquran tuddune téré bu tedd bi rekina mbollem lepp jox ma ba nopi nak notal ma samay non ñepp deg nañ ni kamil bobu señ ndaga bindon bo way juru señ ma bañu ndjay kamil ba da ca daan dem diko ubbi diko jang nek suñu borom daf ko wax ne ko kamil bi bokk na ci lilay sam bo demé sa digënté ak tuba bi wëlegeete bu dañ la mëna ndax alquran bobu mbot mu fa la ko suñu borom defal mu jigi ñu jox ko téré ba may ko ko téré bobu bi mi dem da ko yobale kérok ba mi tawte ci ron garab ga alcorane yoy la jëlul yoy da ca bokkon muy mbot tan nga ko kitab rabbi kana li wa kuntu lahu wallahi bi sakantu suñu tuba moy alcorane yu dox rek ci ko sof wute won dara wa fi tilawati tawaita lil khuyur jami'aha inda mamri wadiyo suñu tuba nak neena sumay jang alcorane man samam jang ci lama yalla di talañal mbolem xéti yiw yi nga xamne ku bokut ci man bokut ci ñom dañ cey sonn sok ca jot neena man suma koy def yalla daf mako tal niu dind mel rek neen lu bax nu lay mel di ñew ci man
1: wa jerejeuf serigne khadim jaay tasawuf ñu di la sante bu bax di la gëreum ci lu am solo li nga xamne andi nga ko ci khasside gi nga xamanteni modi nuru daray ni wante ci jotaay bi nga xamne wa karamatu khatu yadi ci ñi teur serigne modou fall khasside ñom ñoko organiser fi ci keur serigne touba cheikh ahmad bamba khadim rasoul gi jakarlo ak juma ji ren nak yakarna ñu dal ci taxaw nak ci tombe bu am solo modi khasside nuru daray ni ñu askine ko yaatal kon bokki li nak len rek ci li ngeen jotta deg ci serigne khadim jaay tassouf andiko amna lu dess ci waxtaan wi dañ leen ko baxé wat inshallah ci yeneeni jotaay ngir ñu mëna top rek khasside gi nga xamni modou nuru daray ni ak leral yu am solo yi nga xamni serigne khadim jaay tassouf leral nako ci kon bokki di leen fat rek ne radio khasside online touba monde bi doron na bu yagg sax li nga xamni modi wattayam ci magal touba edition 2014 wante jotaay bi di khidmatul khadim dor na walam momit ci li nga xamni modi wattayu magal touba 2014 ni lañ ko faskine and ak yeen khidmatul khadim bu nek rek dinañ ci andi lu am solo jëm ci wattayu bis bu tedd bu mag bobu di fukki fan ak juroom ñet ci wéru safar bis bi nga xamne ci la serigne touba cheikh ahmadou bamba khadim rasoul wote won ne kuko man rek julit bu ko man talib bu ko man nga and ak man santlema sunu borom subhanahu wa ta'ala kon ni lañ yi andi ak yeen inshallah fi ba magal ga ñu faskine and ak yeen nak yeneeni jotaay yu nga xamne lepp rek da fay jëm rek ci ñangalem serigne touba cheikh ahmadou bamba khadim rasoul kon ñu di leen sante bu baax di leen gëreem ci bayyi xel bi ngeen non baye xel jotaay bi ki nekkon ci cadre bi don seen bokkon talib modou assane jaay ci xarala gi serigne modou mbay cham ñu andon ak wa karamatu khatiya di serigne modou fall khasside wante ci leral akum jangale mu am solo ci khasside nooru daray ni donon serigne khadim jaay tassaw ñu di len jox rendez-vous niki dimanche bi ñu jëm inshallah liko tambale fukki waxtu ak ñaar ci midi ci diwanu italie di fukki waxtu ak ben di 11h ci diwanu senegal ak liko assalamu alaykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.

Serigne Touba neena na ngay jëflante ak nit ñi ni nga bëggoon nit ñi diko jëflante ak yow, loo bañ ko la ko def bu ko def keneen.